0: Eko
1: mo
0: gba we pefe o ni Canada awa na ma se mo gba dua bo lu wa tin be temi e wa me wa je lu ati mi do wa ni e ni la apere gbagbo ni mama e lo atomi oro atomi ra pada le ti ku ape o pa gbogbo e po tori pe ni kan ya gbe shop o bo mi sa bo ba gbagbo o ri ran
2: lati mo ma ri kai fi kon la na over mi lewo gan in ato mo fe pe ni bo mi ni ki ma disturb mi o agbara olohun ka gbogbo na na ni gba ti mo fe shisho because o ni afole to ma nba mi gbalẹ ni compound mi so gba ti mo wa fe lo shisho so mo wa ri igbe igbe waju shop mi even ato mo wa nbe lowo lawe gba se o ri igbe waju shop mi o lohun o ri da oh, until I get him up to Bali, around 6:30. Only a woman in a week, a day, mo ni olohun ko wa da ibi pada sori ibi mo fe mo lara mi gan boya emi gan ni ororo abi mi ni ororo because en to ba tin sin olohun ko ni jogun fun ni mo se pase ni o daddy ti ba so nkan fun yin e ni believe mo ta lati aro ana titi di ale mo fe lo sun mo pale mo titi 9 mo ma pale mo tori ile mi na ni shop mi wa ti pa le mo ni nine bayi be la won yoro nwa be la won yan wa awon fe ra bag of rice awon fe ra bag ororo awon fe se gba awon fe sa mu wa bayi pa se bi igbe se bi okuta ni won gbe si won na gbe si waju shop mi so definitely olohun ti so di tita fe mi mo wa so fun olohun ni olohun mo fe ki mi na mo fe wo boya ororo wa lara mi bi mi na le pase yo mo ba se bi oba le mi na daddy mo pase lana o mo ta fe pe awon mo mi gan so pe akile dele mi in ano Monday to ye pe o ma so pe ano Monday Monday ma nda o ma drive pa won ba ti se tara oja weekend je oja ma drive Monday ano mo ta to je pe ah in fact olo really je wa agbare mo a so fun awon mi mo so fun mo a so fun ma ti mo pe won mo so mo ni se wo nkan to se si waju shop mi ni so ti ri ko okuta leleyi ko olohun ba mi ye pada
0: ase okuta laye
1: our forces of
0: o ya dinner so wa mo beri yen o mo beri yen
1: do
0: mi sa mo gbagbe pe o ye ko ti mari won je ko mari so bu ti e wo kita gbogbo okuta kon na ma ri ba o awon kan wa dale won de mo lo o wa ni mo bo se lo apere gba pa ti pe fu e ko make sure pe won na break gbogbo ma je mu won yen o ta ta ta ti le bi su awon awon omo e kan so pe e se ah eri amo tali aba mo pase ase okuta ko jare laye
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: in gbadura fun olojo bi
1: oni
0: mo gbadura gbogbo olojo bi oni oni wede and the fast mo bless ayajo re
1: bless
0: ni mo bless igbeyawo
1: e
0: ti uruko aba ati
1: chomo
0: ati emo ye ki boko olo ati anu e ko ma ba ogbe
1: amen
0: iyaye re ko fo
1: amen
0: igbeyawo re ko netu
1: amen
0: ile oni da
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: happy birthday and happy wedding anniversary loruko jesus wa ra anuba
1: amen
0: ah oruko awon celebrant kan wa
1: ni celebrant that we have there
0: olujoke okoye
1: olujoke okoye
0: mo
1: dupe akedero
0: mary balogun opeyemi haruna happy birthday to you
1: mo
0: gbadura ojo bi o ma pe oluruko jesus
1: amen
0: le ko anu sifo wa de se bi oba
1: amen
0: mo bless apere gbagbo
1: I bless a symbol of faith
0: mo ri bonu bu eje jesus agbaran ko wonu e lo
1: amen
0: mo bu eji tolorun ba lo lenu te so si de yen san re ni abo soda mewa ye ki bu ko lo ati anu e ko wonu aye re
1: amen
0: ah o se jade loni
1: as going out today
0: o ba nu pade
1: amen
0: so ko esanu mi yen eyan
1: esanu mi yen
0: te ba ri mi loni
1: te ba ri mi loni
0: esanu mi
1: esanu mi
0: e bo re re be mi wo
1: Amen.
0: Wa de se bi oba.
1: Amen.
0: Jesus Oluwa wa.
1: Amen.
0: Ma ko ju se nkan.
1: Ke
0: da lo

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Tuesday. Today is 16/06/2026 ojo kerin odi ni ogun osu elekefa odun 2026 ni gbogbo bi ti eyan omo Olorun ti ni anfani lati gbo mi e dide nle ile to ti mo. Wake up is another morning devotion. Mo kiyin to logun to logun. Mo kiyin te leso. Mo kiyin loruko Jesu eni to jiyin si imole alaye. Pastor Dekunle Epaphras. Woli yin ni ti Ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank, te Midire Market, gba gititun ni ilu Ibadan. Ha! Gbogbo eyan omo Olorun e ma bo ni bi pepe. Eja lo dupe lowo e. Ijo je mo pe bo se nwa lojojumo to nse to nse yi. Bibeli ni ohun rere ko ni fa seyin lodo awon eni to rin dede. When you walk consistently, you can never lack good things. O le lack ohun rere. And moji osu omo ji ore o. E gbadura laisemi ati laisare. E ma bo ni bi pepe laaro kutukutu. Atun ti da ojo mi la tun wo wo yi. Igba mi la tun ko si. Wa dupe lowo baba agbalagba eni to ka emi ati eye Olorun emi awon wuli nibo le wa mami nibo le wa te tin gbo mi eja jo gborin soke e wa kunle mami e do bale dadi ka jo ma so ko se Olorun o iwo lagbega mo bo Londo wo po mora anugba engineer e pe Pastor Mrs. Temitayo

0: Awon Yoruba na bo won ni
1: won ni kini
0: won pe ato ere
1: la fi besin
0: pari e abi bo
1: la fi besin abi
0: be ni
2: ba mi na ebi fa nla
0: mi o si nbe tori eyin agbalagba na le tun ani pe omo ajanoku
2: iyara
0: won pe
1: e ki wa lo nso ni nsin
0: oro na ni
1: liberation of character e ma gbe eyin eyan ba lo ma wa loya giri sile fun
2: eni
1: o ba mi loruko je niyan
0: wa so mu bi pe o ti doju titi sare an soro moto nsusuka o se dologun di
1: ni
0: ni suru
1: abere so ni won lo gbesa gbe ti ba ni ma gbe
0: se wo ka lawyer ni
1: ko si wala
0: emi ka lawyer
1: bi ba ka lawyer mo ni lawyer legbe
0: you see sure
1: lo ma tu ojo ko lo gba lawyer
0: giri se ko ko sori bo se wa ni isin
1: ma lo si ko lo gba
0: ma lo si agan ku bo se wa lo report ara e
1: mo ti ko si wala
0: lo fare kale sile to ba si wa kuro ya ko gbodo awon EFCC lo to ba ni kilode ko so wi pe o soro sofin
1: mi ni soro
0: this is me I am a lawyer
1: mo ti gbo mi ni soro
0: 32 FM 94.9 kwani ta tin derin po sonu re ko lodu mare ko ma ba wa ninu je
1: ami
0: satani oni fi date ibanu je le alola
1: sonu ami ami as ni ba mu
0: e ta wa nka date ta ranti ti odun mo wa ninu ninu ile wa nipinle oyo ko lodumare ko dakun ko yi pada ko so dayo fun wa
1: ami
0: tori pe bi ere bi awada se lanu ode iko lo pe osu kan ti awon eyan wa ti won ti wa ni ahamo ko lo nko mo je asise se e ri pe mo mo wu kini ohun bi ire ma ni ona ati je ati mu ko mo pada dona orun ma lo ka mo koku nbe awon ti won be laamo abo lodumare to daju yo wa lori yin o lase olodumare orilede nigeria yo si gba alaafia gbogbo awa ta nbe lenu ise na eja wa nu o se jeje yoruba bo won ni ba baro ni ise iru eja fi tomo je e ma ja wa nu o wa nidi pe ko ta fo me elomi bo ba se yin e pe sakiyesi ṣugbọn awọn kan nbe to je pe omo adota ni won be ba wogun be wogbon won o ni gbo e sa je ase ti wa ka wa fi yoku le fo lodumare ko ni ta fun wa
1: ami
0: baba fendore itupale awon oweroyin abinibi wa lede abinibi olubi n pe fatsoye lo ko mi
1: emi ni kunle faniyi e mo polo le se gbagbe tin roju oni kirun a ni soje ka soju ntimi en tin ti jo le soje atun gbe kini on de o awa na ni awa tun wa ko oba amedumare ni ko se be ti o ko ni lari aye ti gbagboro ti wa
0: e je darapo mora wa loju opo aye lu jara ikoni te feran lati mo gbori baba bi e wi pe so dati e mo so fun won pe o da mo gogo 94.9 ni loju opo aye lu jara won sonso media landus wa Facebook YouTube ati Instagram at 32 FM 949 fe yin e be na ni ke wole si kokoro be niyan ke wa fi awile yin ke fi sita ke si tun tele wa ke ba wa salabapin radio garden e gbo wa ketekete lori website wa www.32fm.com.ng e ma gbo wa ketekete nbe lara awon oweroyin olojojumo le wa to wa gboro mo lori ofe si weroyin vanguard
1: iweroyin the punctual lowo mi
0: iweroyin daily trust o no gbeyin
1: bakan na ni iweroyin daily sun wa lowo mi pelu
0: iweroyin nigerian tribune
1: the guys antu wa nbe na
0: e je ajo ma ka abayi won ti ko tori won ti ni egun to ba ti bota oku na iwo lagbo oselu o na ni iroyin eyi ti won ko ti oda to dun gbagbagba nita gbangba iweroyin vanguard ti won fi fa won royin eni fete won ni nibamu pelu bi eni ati so wi pe ki oruko ko ma si ni inu iwe fun awon egbe oselu kan won ni atiku maku adeleke won ti fun mu ja o won ni ko gbaye te se oro yi ko ni ri be won wa fowo soya won ni eran la won fowo so ki segun nitori wi pe lori ate edibo beba edibo ajo ma wa lube ni iwe iroyin vanguard o ko iroyin ohun ekunrere re nbe loju iwe karun
1: so bi nkan ba mi logbologbo lagbo oselu ejikemi ona lo sin to ni se pelu eto oraje ati bi eto oraje orilede wa nigeria bo se nlo to nbo bi leke di enikan ni bayi na ni oju iwe kejile kejidini ogbon iwe iroyin punch eyi to jade laaro yi iroyin kan wa nbe libi ti awon to je alagbata fefe gas idana ti n soro pe ewo o to ba kan logi a si fo lekoro bo si je wi pe iye ti won ra fe gas be o ti gbenu soke ni da ogo je bayi 140%
0: ogoje
1: won ni pe awon lo gbe igbese yi to lorin to je pe awon tun wa bere fun ipese re ati iko wole re lopo yanturu de bi pe awon to ti ra so pe yo won yo fo mo won lowo ni nti won sonu ninu wero yi ti punch lo wa abaja abayo
0: oda lori aifaye gba awon egbe oselu kan pe koko won kan iyun lagbo oselu iroyin ohun tun te sawo waju o gege bi won tin ko won ni ki lode to nteredi ti o fi je wi pe ajo eleto odibo lominira lewa won gbe igbese ohun e ma wa tun gbo bi won tun se sawo waju won wa ni ha orilede Nigeria to nti sejoba e ti nbe loroye lowo lowo won wa jawe aki wowo won ni e nfori oka homu e nfina sere bi igba te ngbe na mara bi omo jani ta lo so be won ni egbe oselu ADC won ni won jawe aki wowo fun isejoba eleyi ti ari orilede wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu to nle waju dari re be gege na latiku ti gbo lo nta to ntika labe to na fi bere si ni jawe aki wowo iyun fun are Bola Ahmed Tinubu pe ki lo de gbogbo erongba yin lori egbe oselu alatako ki la hoda ki ni nte safu obi wa bigolo mi na o na bi sita ninu wero yin Vanguard ni oni eduro na ibi ta ba pe ni bi mimo ibi ta ba pe ni bi faraji edakun ko mo ye ko di budo ta wa so di ohun ebo to hun tetutu lagbo oselu nitori oro oselu obi in lo bi gbolo na sita Adeleke wa soro oni e mo se yonu o se ri ile ejo ta kokko ti gbe titi e kale tori iru oro bayi o na ni ile ejo ko temi lorun in lo fe wa iwe iroyin Vanguard loju we karun ibe ni won ko iroyin yen si
1: bi o ba tin lo sagbo oselu temi na mo gba in to ni se peleto aro aje lo ani pe iroyin ayo ni mo mu wa laaro yi eyan mo orilede wa Nigeria ma rerin o nitori pe in to ni o se pelu epo beturu eyi to gbo lori o tin lo sile bayi o ko ni le koko ko mode aja fun ewe agogo ni bo ti ko lo soke to nbo na ni lori bi oro e se ngbeleyo laarin la America atawon ti won ba se lakade papo to mu ki eroje epo robe gbenu oke won ni pe abi won tin wo bayi be na si ni ile ise bu fo po Dangote ti soro o oni awo se ri jala eyi ti awon ta epo beturu tele je gba wi pe naira 85 naira 75 naira on la won ti mu po lori re bayi bo si nigba pe awon loko na tin gbo bayi awon ile ise epo tin gbo bayi an lo sari jawo oko ale
0: papa nti mo like country mi si ni
1: ai lawon gan pe se pe nikan la nlo ni owo ile o ti wa awon ko tayo ti wa awon ko tayo ti won la lojojumo
0: aloni moto kan gba tan bi pe ah won ti mu adiku bo wo epo ni bi osu bi melo ko seyin won lori ah ah ngba wa ma adiku bo wo epo epo ti ngbe ngba ti o mo nti o wo epo ti ngbe mi epo te nlo
1: alawon mi o ni pe tayo ti mo se ojojumo le ra tayo ni
0: o ti eye wa o
1: Hey, Nigeria.
0: Awa gan funra lara wa otara wa. Iwe royin Vanguard sikoro yen je nlo leka eto abo to me lorilede Nigeria. E je agbo siba kare fun ijoba apapo.
1: Ah, kare ni.
0: Ah, abiamo ni won.
1: Kare ni bi
0: okan. Won ni won se gudugudu media ti aya to plenty. Tori awon kan ti an tin so pe akuku gboro ejo awon mo. O da bi pe an ti wagile ni abi an ti dasobo. Won ni ijoba apapo won ti pada sori re. Se won ni gbamogbamo bayi ina la ran fa di ti ni bi owe eyin agbalagba to se bi owe o won ni je je le gba belief wi pe idajo ologo oro atun gbo e to ni se pelu awon afurasi iko adaluru ogbojo ku gba gangan oni bokobo ku aramu won ni ijoba apapo won ti pada sori ejo won pe ko si n to jose agbo ejo ohun iwe royin Vanguard ko loju we kerin
1: so be se ko loju iwe kerin ebi na gbeju gbere mo bo se oju iwe keje iwe royin the punch e to jale laaro yi oni o se pelu igbese igbesumo mi ati igboju agan si eto abo to mehni te ba ran ti te ba gbagbe en to ti gba kan je ekan ninu le se se omo ogun orilede wa Nigeria gagun eyi to je pe oku si akata awon ese okoko e da Boko Haram ti won gbe oku re wale ti awon omo re si n bere pe ijoba nikan na lo le saye laye bi won se ri oku baba won gba ni bayi na won ni pe ile ise omo ogun orilede wa Nigeria ti gbe igbese to lorin o won ni je nti mo pe ogagun ohun iyawo re to wa lakata won ajini gbe ti won ogbe le tele won ti lo jagba ninu ngbo to je pe ogun lo gba won agbesumo mi ohun ni won kawo tutu gbera kele aye po si digbo se won be ni oju iwe keje iwe royin punch to jade laaro yi
0: o da eje tutu si waju se won ni to ba jo nla fi wera won epo epa bayi na lo jo ko so e liri loju iwe kefa iwe royin vanguard ti won ko si te fi lori ofe lati ma gbo wa ni koni 13 po sonu 94.9 fe yin e won ni o se ni laanu o nitori pe oba alade eyi ti won ji gbe ni ipinle Kwara leyin ti won so wi pe won gba owo dola 18 million naira million mejidinlogun won ni kabiyesi pada ja wa nle lakata awon ajinigbe
1: kolon foriji won
0: oju we kefa we vanguard
1: eyan mo ile de wa Nigeria ba se lo ba se nbo bi mo se muroyin wa pin kan ti nwale nipa epo beturo etun gbele yo e kan ba mi fi eti to dun e ba mi fi gbo wa ni pe lori bi nkan se ngbe owo lori ile de wa Nigeria e to ti fu fere bayi o tin lo bi da 16 ninu 100 bayi won ni po ti jikin kan ko ma se ida ido ni awon ekun ni orilede wa Nigeria lawon ekun libo to ma be ti won sun pe ibo latun wa baya re le ja o nbe ni to ba ra won le alakopo o le ja si ya mi lo tun ja si abi ko ja so dede
0: o pe de elu mi
1: nbe ni oju iwe kerin din ni ogbe iwe royin punch to jade laaro yi
0: agbo oselu na ni tori pe iwe royin vanguard ori nkokko to ku keke
1: la re je tawon lo silu ah en ti jeun ni o yato
0: iwo eyan da ko e wa wo mi loju opo aye di jara oju opa mu oga fi le eni to ni lo ran lowo ti mo de o ti gbowo o ti su
1: sasa loju mi wo bye bye
0: be ni
1: to ba o ti sori
0: I don't agree with Semiri.
1: Ah, Emi omo to ba ti alo en boyoju en ma wo bye bye ni.
0: Tori pe ti o ba je pe o ba ti je yoju. Mi omo Olomo.
1: Bi pe ti omo Olomo abi omo lile.
0: Iwo na wo kilo le lara mi bayi.
1: Eh, Emi mo.
0: Won ni egbe oselu ADC. Ah, won ti fori oko o so odurun lati yan igba keji. Eni ti yo je igba keji si are ninu egbe oselu won fun Atiku. Iyan won ni Amechi o na ni fe egbe oselu ohun lo mu o bi pe ko ohun ati Atiku ki won jo ma dije gege bi igba keji ati are ninu egbe oselu ohun 2027 eto odibo tin bo lona ni bi an ba bi o lere ninu odowo jambu wi pe tani igba keji oludije sipo are ninu egbe oselu ADC ni ba mu pelu eto odibo 2027 to nbo lona ha olufemi bi Krista apari si Amechi ji Lucky Thomas kilo mu o
1: be se omo loko okan ni lu won gboro bi mi lere be ran mi ni joko se
0: won bi oda olodi ti o fail
1: omo ti o ko fail koni kon class kan na ni
0: omo ti eja omo ti benu
1: ninu wero yin daily sun e to jade ni aro iroyin kan wa nbe ni bi ti won tin soro to ni pe ile igbimo asofin orilede wa Nigeria ti ni pe ah ni ko igatan ka tun a mo ni pe kini orun bi ko si pe ka fara balẹ ko daada nitori e de ile won ni pe se ri abala ise akanse eyi to lorin ninu to ni o se pelu awon abeto suna orilede wa Nigeria but le je pe ni ipari osu kefa ni won ni pe won o pari re tele awon ole won ole pari re mo o won ti fi osu meta mi kun ipo ti di ipari osu kesan ka to jawo ninu re ka to le se awo mo pe ati pari re tan ati mu se tan won be ni oju iwe kefa iwe rin daily sun to jade laaro yi
0: iroyin kan ba ta latagbo le wa musika o di dandan ni ilu mi papa julo lagbo le wa lohun orilede United Kingdom ni beyan ba ti ya ni bi geregere kan
1: bayi eri ya latan lebi ti
0: geregere
1: ori pe won ti grade ona
0: won ti da
1: ah
0: ori ya laka kan ti ndike nbe nbe
1: ah iya yen mo jese ke lana
0: ibe lemi ti e ti ra
1: ke nbe
0: emi won ti sun eji
1: yin masu
0: iyan so iyan si
1: ga to ni agbole ma agbole okan mi lo sona
0: orilede United Kingdom won ni ti kede wipe awon oni laju awon le kitalubo ko wa lo re wo àwọn ọmọ àwọn tọjọ orí wọn bá ti ń bẹ lọmọ ọdún 16 ó dé ẹwọ fún wọn wọn ò gbọdọ ṣàmúlò ojú òpó ayélujára èyí tó jẹ ti facebook àbí ti tiktok àbí tàwọn míì wọn ní nítorí wípé ó ń ṣí ojú wọn sí àwọn ewu àti ìjàmbá kan bí wọn ti kọ ìròyìn ọhún nù ó ṣe ṣe kẹyìn náà fẹ nífẹẹ sí ojú ìwé 19 ìwé ìròyìn nigerian tribune ibẹ ni wọn kọ ròyìn sí.
1: tó ní ojú ìwé 15 ìwé ìròyìn daily sun nǹkan náà wà ń bẹ tó ní ń ṣe pẹlú ọrọ owó orí ni àti àjọ ayánilówó lágbàáyé ẹnìkan tó ti fi ìgbà kan jẹ ọgá àgbà iléeṣẹ ọba ẹ tí wọn pè ní azima ó máa gbójú agan sí ìgbésẹ àti èròǹgbà àti ọrọ bí ìmọràn èyí tí àjọ ayánilówó lágbàáyé ń gba orílẹèdè wa nàìjíríà pé kí wọn tiẹ pétépèrò kí wọn tún máa béèrè owó orí lórí tó ní ń ṣe pẹ̀lú ìpè tá à ń pè àti pẹturú èyí tí à ń rà wọ́n ní pé léyìí yóò tún mú kí orí ọmọ ta àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà ni àjọ owó orí owó orí owó orí.
0: ìwé ìròyìn nigerian tribune kó ròyìn nípa bí gbogbo abiyamọ ní ti ìbútòrò orílẹ̀-èdè nàìjíríà bí wọ́n ti gbọ́kàn sókè lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí wa nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ tó fi jẹ́ pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wa àtàwọn olùkọ́ wa wọ́n ń bẹ nínú igbó iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wá sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá Yonlekun Gúsù Ìwọ̀ Oòrùn DIG wọ́n ní ẹ máa gbọ́ ibi tí nǹkan dé dúró rèé wọ́n ní àwọn ń lo ohun èlò ìgbàlódé láti fi máa mójútó bí àwọn tí wọ́n jí gbé ọ̀hún bí àti àwọn olùkọ́ àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní bí wọ́n ti ń rìn ní

0: pe ka mo so fun omode pe kini bo shin lo na leleyi o baka na sin asini fu ye ka pa riwo oro jade lati nun to je adari ilegbe ma so fin agbo ilede wa Nigeria keja benugan ba mi o ba pe speaker lori to ni se pele trouble oni pe ewo se ri eyin oko mira o ku oloro awada se ri bi ibi tin kan de lori eto abo ilede wa Nigeria a gbodo fi oro si abi awon so mo kama dima pe bo seri ni wa ni pa ba na la 7 bi o ba somi ko somi bi o ba si seje ko seje lori pe eto aborilede yi o da ya dele bi gba ti won gba taya mererin lesi oko on be ni oju iwe kefa iwe royin daily stone to jade la ro yi
1: jamu ni papa pa ba yin tori ijoba asiko wa ni eje ma fi kafi asiko yi kafi ki baba wa fafemi fakunle la ro yi pe aboru boyi
0: ile aboye bo sise
1: ifa mejeji
0: ogba to
1: yo da fun ti ba nda wo lo ko ni dimo e ka won ara
2: ni bo ye ninu okulu ninu okulu
0: oyin ba se baba
2: asin le fa
0: o se tin bo lo ye ke wo ra so yi o yo ta won sango ego si jade ti ti o se tin bo
1: o re wo mi
2: ka mo ni sango wa sinu studio
1: aware aware
2: a so ko le mi ati studio jo
1: aware akata yeri yeri
2: a so ko na le mi ati studio jo
1: I'm going to go.
2: Emi wa sopo dun
1: holiday ni
2: e je ki a farabalẹ se gbogbo nkan o e dakun
1: e seun gbajugbaja ni iroyin eleyi tubo ta o fe ma si we iroyin ti o gbe lori oro itu dibo e to nbo lona lori lede wa Nigeria nipa bi won disi so wi pe a foruko sile won foruko sile fa won egbe oselu kan iroyin gbe pe awon egbe oselu bi marun kan won ni won di register won bi gesi bi won ti so ṣugbọn awọn ẹgbẹ oṣelu toro ohun kan atiku obi adeleke gbogbo won patapata na bere si ni soro wipe irufẹ idajọ ohun ki ṣe leyi ti o moyan lori atiku ti ewa na ka kuto si ṣijọba to wa lori wipe gbogbo ona lati tembelu awọn ẹgbẹ oṣelu alatako oni koda won ji odi mimo pe won towo bo eka eto idajọ won towo bo loju oju wo leyin fi wo kini to fa ati pe igbaradi eto dibo odun 2027 oju wo leyin fi wo irufe eto dibo ti a ni seseese ka ni eyi ti yo moyan lori tayo ju ta teyin wa lo
2: o seese ka ma ni
1: e sa wo
2: o seese ka ma ni tori pe ara apale mo ajo eleto dibo oni won se fi agan le lori oni won yo lenu yin eran ti pe oṣu meji sasiko ta wa ni oṣu kejo odun won ma dibo loṣun lasiko ta wa yi won gbodo ti te iwe ebo ta won yo teka ti won teka le lori won do gbodo ti te oruko accord gbodo ti wa nbe te wa yo accord kuro ninu te ko yo e kuro ni te yo wo kila nko e ninu awo eto dibo bayi seri oro to wa nle yi o dabi igba ti japa tiroko oko yan nibo to wo akopo ewu to defila o wa jade sita ni amulegbe kan ba ri o ba ah ijapa oko yan ni gbe nle o la wa nu e ma wo so nbo le wa nlo olohun lo rin ajo ni ohun lo rin ajo ti o mo polo wa ah mo ni je o le wa de olohun o ni pada wa fi to n ba te o njo n ba te lowo to wa ohun lo difa fun eto idajo ti won se yi se ri eto idajo ti won se yi won fe fi eto dajọ yen oni jogon jogon ni to je pe
0: karabule
2: to ba n lo to ba fe koja lenu ona koni da koja bi o ba fi ko feremu yo fi ko eyin kini ro ta fi silekun yo fi ko nkan ni oro dajọ yen te ba de wa wo a riru eleyi ri ni afi ninu ijoba ta wa yi alara lara orun eyin le oku esun kun aiwo ijoba apapo oto ni tun ni kokobo e bo to lohun le ki gba be o le bo gba bere ninu okun oto awon nkan to ye ki joba apapo moju to po
1: bi
2: awon nkan to yo wa lenu o
1: ro
2: pe awon kan ji ni pe awon kan won je terrorist awon kan bandit awon kan kidnapper
1: e ja loju oja no ambo no e ja loju

mo ni ni mo bangna ya mi agba leti odo nibi ti won tin fi gba bo mi mu okan gbe gba osun lowo ekeji lo gbe gba oje eketa lo gbe gba ide awon iya yi ni kin gbe kan to ba wo mi ninu meteta o igba meta ni waju awon agba leti odo ona wa pin si meta nbo ni yazi o eya oloko se lo wa npasamo si mi leti o nke si o se o nigbeyin gbeyin ni mo to mo nta ya nfo lede mo ni eyin iya o se beyin ni iya mi emi le ni nse oguta meta o gbodo yi koko danu mo ni eye ki wa fa pa kan fo eyin meteta ni epon mi dele ola epon mi dele ola mo ni epon mi dele ologun bote eko ti o ba lewe nlagba ngba awon aya yi ba patewo po po le meta ototo won ni nle o omo agba won ni bo monde ba mo wa we o lati ba gba je ni won so fun mi wi pe awon da mi wo ni o mo ti yege danwo won ni fini le di e npo oko e mo won ni kin ni so ni waju won ni kin towo bo gba osun to wa nbe ki mu jade mo towo bo gba osun looto won ni towo to mo ni mo mu jade yen o iya agba keji na ba bi mi oni kin towo bo gba oje oni ohun to ba ti wa nbe ki mu jade temi ni se ni mo ba se be looto iya yi ni alaafia ti emi gegun ni mo mu yen o iya agba keta na ba tun sewo si mi oni o ya o kin towo bo gba ide oni ohun to ba ti wa nbe temi ni se igba ti mo towo bo mo mu nto wa nbe jade ni won ba ni okiki ni mo mu jade yen nje mo lo sodo mo bo mi o bo ma je o ayun lo ayun bo lowo yanu atagbele se nte na emi nikan ototo ni waju awon agba meta idine yi ti mo se wa gbekete lowo idine yi ti mo se wa gbeke ngbe lese atemu atomi ni won fe fi bogun lojude oba ke ngbe ja ke ngbe so kun emu dilo dilo lona oba oba temi sile mi o weni o ohun ti mo wa wa ojo e ni lo oba nle o omo ase loke ewo mo tun gbayo eto yi de ewa kajo tayo nigba gede igba to ba pa mi layo ni mo to le pe olota odanta odanje odanje mi bi mo ba npe won o pe gbogbo ede lo si medo oju agba mi la tun wa ye o mi nse wele wele nile ologun oju odo nla la tun wa yi odo mejugbujugbo nile olosa atokun atosa tani o wedo yi jana eni to ba le we lodo ni ko kan lu omi o eya so fe ni ti o mo we ko ya sa pada seyin aja abale eto yi tun de e tete si bi ka e gbohun enu mi o ohun to ba ti ya kan ko gbodo tun pe mo o tun ya leni kemi ati yin tun jo mo yi keke eto loku palanja palanja la nsa pa ola palanja palanja la nsa se oye abala patani digi agbaluma nibi titi nla gogo aje tatan alaje emi dawiya mo ti wa loja kolade alabi lo nki gbogbo le omo oba lode osogbo oga oga akomo lede odua jegbene bi ati akun omo oba ti ngbele se bi oba ajagun mafeti bon se ni ye o awifun ni ko to dani agba ijakadi isede lojo lo fi nwo mi o ato gbangba loya mo jaya lolo aya lolo ko sun wa ni gba ote mo ti juba.

adamu to de ba elomi ninu ile to ngbe ni adamu to de ba elomi ninu ile to ngbe ni abi nile aye na ta wa yi ko won le ko le mi bayi ti le na yo mo wu yan ṣugbọn ta e ba mo nkan ti won fi pile ile ohun ha

ile ibi ti wo wa o ya begbe ni tenant ni eni ta lo ni le ohun ta lo ko le ohun se ki se a finish e tutu ola leni to ni le yi o ati gba to ti gba le yi akiyesi wo lo se ki lo nsele si eni be se nkan to da ni abi nkan ti o da mo n gbo yanmoyan mo nipa ile kan nile yi ninu ilu yi koda ladugbo yin nile naa wa awon nkan ti mo n gbo nipa ile yi ko da.

Okay, ke le e o ti wa kan won ni won o meni to ni le ohun o mo wa de nipa landlord to ni le na enikeni o mo o awon kan so wipe eni to ni le yen ko sin le yi won ni ilu oke okun lo wa awon le ba won yi won po ka ke ilu afike le de ni ko mo gba bodi loku ka mo se le gba ile ta o mo nti won fi pe le be hey nkan be o.

be titi ni be titi nsise won ni dada ko ma lo le ni bo se de pe njo ko sinu le ni yi iyawo eni yi ko ti ni se gidi kankan lowo iyen na sese n wa se ni gbogbo owo to gbe ni itoju pamo sinu account ni won ba fi jeun won ba yi be fo didi odun meta iyawo o ni se oko o ni se gbogbo owo to ni npamo la account lo

kawe kafo kafo kawe iyawo keji yi ni oun na lo bi odun mefa lodo ogbeni yi ko le ka yoyun to ti ni to ti baje tan to a o mo n to se yawo e na boya o gbo nkan kan nita ni osan ojo kan ni yawo e dede ko jade ninu ile ogbeni wole ko ba yawo e ninu ile mo iyen ko leta le wipe oun ti lo o oun o se mo

ẹyin ololufẹ eto yi o iyawo atoko e won ba aye titi nigba to ya iyawo loyun oyun na nga titi ti iyawo fi bimo jaja lo bimo nile iwosan lojo yen o sugbon o je ibanuje okan gidigidi fun ni pe bo se bimo tan lo mi kanle to ku

lagbaye lo wa mu jade wipe o ma se o bi nkan ba nsele bayi nbo lo ti de gbogbo o ni ohun o ni gbagbo ninu keyin o ma toju le kani baba yi ni o da ohun mo di odo woli kan alaso funfun ni o se yo lo o ni to ba ti ja source ohun o le lo o idi ni wipe elesin muslimi lohun o bayi lo wa nso fun wipe beyan ba wa ninu ogun eyan ki yan bo esin kan eyan o mo bi adu ati le gba eyin ko yi bayi logbe ni yi se tele baba yi lo sodo woli alaso funfun woli wa so fun wipe egbe ni fun eni na tin je ise kise tabi to nse omo ni keje lona woli ni inu okunkun aye ni omo eniyan wa oluwa de setan lati tan imale ati lati mu omo eniyan wo ninu fun ago ti won de mo woli ni ile ti omo eniyan gbe yen o gbodo ku o nibe ni ki amosa woli ni ile kile ni o awon nkan etutu kan be nbe ti won ti bo male ninu ile yi bo ti ngbe eje lo ngbe mi to ngba si ki eyan ile kile ni woli gba adua fun ogbeni won de seto gbogbo to ye to ogbeni se nti won ni o se okoku o ninu ile yi o lo gba ile mi ile to wa gba yi woli yi tele debe o gba adua se ko to de pe ogbeni ti e ko wo be eyin ko yi leyin osu meta leyin osu meta ebe se to ti ku o lojo si ti won ti daduo won ni won dete money awon ti won de dete ohun ina ti jo won awon ina lo jawo wi pe ogbeni ko mo wo mese ninu nkan ti won daduo lenu se fun lojo si o bayi lo ga patapata to ni le se ohun se ni ki won o si gbogbo owo osu to ye ko gba lati odun yi oni ki won o san fun ko de tun ma ba ise lo ni yi pada senu ise o ko pe o fe yawo mi iyawo to wa fe ina ni se gidi lowo ti yen de loyun to bimo o domo meta bayi ti won ti bi ti gbogbo nkan de ndun to ndun fun won isele gbanko gbi ti ni niyan o eyi ti mo pe ni ilekile e wa ye lode o ase ibi ti ogbeni yi foju si tele tele ona o ba be lo iyawo akoko to fe to le jade to ni aje ni tiyan o de mowo mese ninu ohun to nse ebi oko iyawo yi si ko bi o se bi awon eletan pastor ati afa pelu nisegun ti won se lona ti won tan je ti won ni elemi okunkun ni iyawo e ko to le lo yi ni won se lona aimaye ile onile bayi ti won ti tu won le ni ye elomi gan ni nse ngba ti won o ba mo ti won o so e tun won oko yawo ina ti yawo keji to fe ni ko ka lo ka won lo gbadua ni source to ni ohun o lo o togun yi fi wonu aye e patapata bogun ba nja yan ibi kibi logun ti le ise nigba yin gbeyin ebi source na ni a ti woju tu sogun aye e kẹta náà tí mo tún fẹ́ ká dèmú nínú ètò yìí ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ló ń gbà bọ̀dé ẹ fẹ̀mí wádìí ilé tẹ́ ẹ bá fẹ́ gbà kẹ́ ẹ tó gbà á tẹ́ ẹ bá dẹ̀ tún ti ń gbẹ́bẹ̀ tí nǹkan ò sanmọ́ ná nínú ilé tẹ́ ń gbé ẹ lákìyèsí gidigidi ẹ tètè kú òun bẹ̀.

wa kan fun ogbeni e ogbona jajan ati awon ajo me won ni ko gbodo jade nile fodidi ojo meje se yo le se ogbeni yi ko ti ni yawo on nikan lo ndagbenu ile ile dojuko mi lo ngbe yi tawon loyinbo npe ni face me and face you lo ba wa ni pele adua yi lo to o fodidi ojo meje ko jade ninu ile igba to dijo keje ogbeni kan ti won npe ni baba fawa stone atogbeni

baba fawasi bebe o jewo leyin na kamilu ni o nti gbo eyin yi ni won wa baba ba fawasi se tutu ebe ko to de pe o gbadun pada to de nsun pada bo ti wa gbadun tan iti joel lo fi ku oladugbo be to ngbe to lo bo mi kamilu wa se kilo kilo fun baba fawasi wi pe ohun o le pa oni e ba nkilo fun e kilo fun baba fawasi e ko ma le pa mi Kamilu ni ki won o kilo fun gidi gidi iwo baba fawasi ma gbiyanju e wo ma o ma dan mi wo ma o ma sasi mi ma o ma le pa mi ma o bi be ko ida ohun ni yo pa won

lu pada sodo afa ti n ba sise o je ko mo wi pe ise yen ti down oni ooto ni ti afa yi so o n te ogun mo le ni looto ninu bata aye toto iwo na fe yi kogbon bo se gbo mi mo bo bata si gbagede itamo nile doju koju won le bu ogun sinu bata fun e to ni mo bata ten lo e moju to dada emo ko bata yin sile nibi kibi o bo bata sile nbe kan nibi toju oto kilo ma ti won ti bo sinu bata na ko to de ko to bo bata o gbodo gbon bata yen nu daada ko to tese bo a ba mo bi nkan ba ti e wa nbe o ewo ni ka ma ko bata senu ona majumo nbi to popolopo eyan wa te jo nge se bata o se ko sinu ile enen

ebe awo tele ta nwo tabi pata ta nwo se de nkan lege ni emojuto gidigidi ko gbodo sonu ko gbodo dawati awo tele tabi pata ta nwo se de be basa sita eso dada etete ka wole kile o to su kawon eni bi o mo ba mu lati fi sise bi mo tun so yi lene eni to ba wo ko gbo ijinle siti ni o bolule bi ogulutu oko

gbogbo asiko na oju tin kan mi mo tin woju ago feto feto gbogbo awon to kuku nbe nbe won o kuku mo bi mo ti je lojije lenikan to wa da mi mo lo baba mi nbe lo ba lo park si waju lo wa ba mi lo ni daddy se ko si oni se mi o wa go ni awon tin tati sile de mi lati gbo mi mo wa so fun wipe won ko lu mato mi ni o on lo sagbe mi ku nbe to tete gbe mi lo sile ise igbon safefe ti mo ti fe seto lojo yen ewo bi mo ti wa de studio ti mo ti seto mo gbe ku olokan mo se bi en pe nkan kan o se mi mi o je ko han ninu oju mi bi be ko o le se akoba fun eto ti mo fe se ti mi o de ni le pa okan po lati tuko eto na mo bi mi o ba gbe ku olokan eto ojo yen balabala ni won se awon eyan o de ni mo n to sele si mi fun de yi iwo na fe yi kogbon bi nkan kan ba sele si e ma gbe sokan o ma de gbe soju lomi bi nkan ba nse e o ti mo loju won boya ohun ati yawo esese jatan ni ninu ile tabi kenikan se nto dun se ni o gbe sokan be gbogbo n to gbe sokan yi o le sakoba fun se ti o se ni ojo yen koda to ba n wa moto gan o le ma n wa waku ati o ni fokan si moto to n wa lati be o le accident ko ni jamba moto lomi le wa loju titi ti o mo wodo beyan ba ki o le mo mo wi pe won ki eh opolopo nkan to gbe sokan ni ojo mo wi pe won ki koda o le ti gbagbe pe oju titi lohun wa idunun lo nsa tokun ayo looto amo bo se wole ko wa le to a o gbodo fi aye gba ibanu je kokole si wa lokan bentin laye e take care isi o mo gbe yen ti gede ngbe boju boju e wi fun won o won ni won fe gbasa lowo alasa e wi fun won wi pe ko le sese a ki gbakata lowo akiti a o le gbale babe ni lowo eni o igbalode ati olajo to ntesin ni won fe fi gbasa ku lowo wa ko le sese

be no ni nile Germany idan mejo ninu mewa awon to wa nbe lo je pe ede Germany ni won so lenu eni to ba so ede oyinbo ninu won oni lati je pe ki soju lowo omo le Germany ni ki lo wa de ta fe pana ede Yoruba ku ni bi o te ban so Yoruba lawujo wa nbi won o ma foju oyan bi en ti o ja ma nkan kan ni tabi ti o ma nkan kan ki lo de bi won ba se pade nbe kan ede oyinbo ni gbogbo won o ma so lenu be gbogbo awon to wa nbe ti won jo nse pade yi Yoruba ni won o ki se wi pe enikan kan wa nbe ti o gbo Yoruba Yebo o si nnu won Awusa o si nnu won Ebo o si nnu won te bo ti won wa nso ti je o ku die ka to loju temi ede Yoruba o gbodo ku asa Yoruba na ko de gbodo ku e mo fi kan ba kan je beyan ba fo mo wi omo eyan o kan na ti e pa ni ati wi pe bo ni baba se pe be la o ba pe tenin tenin te ki santa ta on ta ba nse nle yi e je o mo jo wa loju atasha atede e ma je ko bo sonu lowo wa aso nbe nle yi ti wa nti wa bata nbe nle yi ti wa nti wa ohun elo ko le gbogbo atin se nle yi o nbe nle yi se bi ti wa nti wa

janitanite kin san tatan ni lu eko atodun modun ni won tin sodun eyo nibe gbogbo eyan lo ma nba won se titi de ni ni won sodun eyo nibe bo ti e je pe ko dabi titele mo ninu awon to nsodun yi muslimi wa ninu won elesin gbagbo wa ninu won koda awon elesin ibile wa ninu won ndo wa dabi titele mo o ko dabi le sabini tegba ododun ni won se agemont jabu ode o ma ndun o ma nloyin oke badan ti badan ododun ni won se amo ko dabi titele mo sodun ogun nilu ondo ododun ni won sodun osun osogbo o ma ndun o ma nloyin koda awon oyinbo won ma nwa lati lu oyinbo lati wa ba won kopa ninu odun osun osogbo ohun eje ko ni fa bo fa eje ko logun o bo ogun e eje ko loya o boya eje ko ni sango bo sango e eje ke legun begun ba tin se niyan tele tele ti fin tu ba tin tu se fun wa nigba ta wa pa ti ta ni a o se mo le ku o fe ke bi eku mo te ye o de fe ke bi eye mo o eyan mo dudu wa eje ko ju yin o la eje ki eyin o se o

0: Ekaro, akojumo mo. Atoko ose tutun. Aseko odun, odun ijira. Opo lopo re la se loke ke ake gbogbo muslimi. Muslimo jake jado orilede wa Nigeria, jake jado agba nla aye, papa julo nipele Oyo, nile Ibadan. Ati gbogbo awon ololufe wa patapata akiyan ode odun bi se dada labayin. Ekabo suri to gbagede oro ikani aderin osunu ikani feyin 32 FM 94.9 ta kale si laughter house ori oke tinte premier mokola iyen nile Ibadan Peter Olasupo Captain Peter onloruko temi ekaro akojumo ori eto gbagede oro lati mo yanana shawile shatupale gbogbo bi nkan se nlo jake jado lewa kema ki ojogbon yemi farumbi oon tati fi gba kan rija aseju orilede wa Nigeria iyen si orilede ti Republic of Philippines ati Kingdom of Cambodia ojogbon yemi farumbi oon e karo sa
1: kapte wa
0: akose tutun sa
1: mo kiyan o
0: yes sir
1: akose tutun mo ki omo ba e ka bo so leto are ti adura yin o
2: yes sir
1: gbo e de wa mi bi le ise yi lati se ma wa adupe fun opportunity ten fun wa lati so lori eto yi a se dupe lowo yin gbogbo te n gbo wa ti te ba si nbe na le wa nbi ekwa se tutu
0: e seun ba kan na ki ma ki doctor omoba olumide ademi loye e ka ro sa
2: a pitu e ka ro sa o mu ki e o
0: yes sir
2: mu ki onku mi to ju ko se gbe nbe e ma pe laye o
0: amen
2: gbogbo nkan ti agba fi nje agba ko ni won yin loruko ti baba ti omo ti emi mimo tori ko ni kin gbadura ni andura temi le gba ni wi pe ko ma da fun esin
0: mhm
2: emu ki gbogbo awon eyan ton wa lori ile ise yi agbara nla o ma ma wa pelu yin o
0: amen
2: gbogbo nkan te ba nse o ma ma bo si ni
0: amen eshun
2: ire ati ayo ma wa gbogbo wa ri ni
0: amen eshun kopo lori eto gbagede oro laaro yi o nti a mo gbe yewo o ni oro ti njaran yi ti opolopo awon ebe oselu ti tin gbaradi pe bo ni igbaradi to di odun 2027 ona ni awon tin gbaradi le lori ti ohun gbogbo ti o se nlo leto sadede ni le ejo gbe ase kale pe oko won kan di register won ebe oselu ADC Accord ati awon meta mi won je egbe oselu marun ile ejo giga ijoba apapo to njoko nilu Abuja lo pase pajo leto odibo lewa INEC e lo yo ko awon egbe yi awon egbe bi egbe ADC eleti won ko tele awon ilana kan oni egbe ADC egbe Accord egbe AA Action Alliance egbe APP egbe Zenith Labour Party ZLP won ni section 225A iwe ofin orilede wa Nigeria ati baba wo electoral ati ile yi o jodimo pe awon egbe n kuna lati jawe olubori ninu awon eto odibo kan awon ojoko to ye ki won ni tabi requirement won gan ninu eto odibo nje won wo gbedeke ile to kere julo ni o an so pe ile ejo INEC yo nda ti won ko ti bayi lana opin mu eyo oko won ku lo yin inu awon egbe ile ti alepe ni egbe oselu won woye nda ti onidajo Peter Lipo tan gbe idajo nkale iyen ni ojo aje o ti so awon egbe ti oro kan gbogbo awon egbe na ni a bere si ni soro pe iro o eti si gbe funra won o ko ye ko ko ta won wa nu ilu ile tori pe awon ti e ni joko kan ni ijoba abile ti Idiato South ile igbe ma supin ipinle ni Imo awon ni joko kan be o tun wo awon bomiran pe awon na leto ati dibo be lawon kan woye pe be ba se le o se je ngba ta se wa ngbara di fun eto dibo e se to je pe lati jo yi e ko se gbogbo ohun ti e fe se yi ki gan lo mu ki egbe oselu je ile ti ofin o mo be egbe oselu o ba si ni je egbe oselu mo kini lana tele to ye ka tele baba wa gbe gbogbo eye wo ije asiko yi lo to lati se yi se opolopo ni mo soga tori pe egbe awon ti moke oni won ri bi idun koko mo won abi won pe dogbon fa awon wa sinu egbe awon ojogbon yemi farombi oro lo tele ile ejo ti gbe dajo kale bo tile je pe awon na ti nlo ile ejo ko temi lorun lori oro yi
1: e se pupo captain in kato wa nle se se serious constitutional matter ni ni gba ti attorney general of the federation and minister of justice olugbe ejo wi pe kon wo bile awon egbe kan emi mo ko ta ma ran ti fa gbe mi fun ba tun baya be je ka fi soto wa lo high court yi adeleke wa lo se high court yen pe wa emi ma dibo ni august lori platform a court case ye affect me e join mo case na join me to it nitori pe interest mi wa nbe court ni no ah ni join him adeleke wa fori le court of appeal be ah e gba mi o won gbe je lo high court won ni ko di register party marun to include a court to un ti ma contest ni august 20 won si so pe won n fari leyin olori oni ki high court wa do mo case ye high court ni rara e gba mi o as court of appeal court of superior order court of appeal may 22 ni a oro lo so won wa so fu high court pe ibi to de ye dake ma tesi waju mo won so ni pataki pe idajo ti o le fe gbe jade is part of the proceedings pe ko suspend ye titi awon o fi dajo won ajo case October sugbon court revoke ami gbori ki supreme court o dajo ki court of appeal do ba kitop to papi dajo ki high court lo nda high court ni ma dajo bo ti le je pe court of appeal so be constitutional crisis la fe du ye keri e ga to nsele yi o an ka ba ro pe kekere ni Anthony Harrison the house of our representative 1962 nigbati wahala bere to no fe se emergency order ni Western region o ni ha adun ise bi ibere oro le fe mo ye mo pe e o pe lo ja si for school nigba ti court of appeal ba rule supreme court lo le overrule court of appeal ki se high court
0: okay
1: this is judicial and constitutional matter. Eyan so pe emi ma divo e je ki soro e je ki lenu. Won ma divo ni August 20. any kan di register party to ti fe contest se lu ma rogbo awa ta aka o le wo aka o le ri se ko ni so pe kan fe wole ona opposite ni
0: okay
1: e fe wole ona opposite ngba to ba ti council party sitting governor to fe contest election in August 20 lori egbe court of laye o lo court of appeal ni eda gbogbo nkan duro titi awa fi dajo mejo so fun lieutenant fun lieutenant pe joko lieutenant mi gbase mo nkan to bere Nigeria re yi o nigba to se ku January 1966 ti brigade oku gundi pepe corporal kan to fun ni structure
2: sergeant
1: sergeant to ignore abore la ti bombe to ni o alo mbo mbo wona nta de mbo ni o to re to fe dibo ni August to je sitting governor to di be sin campaign tani te fun lai lati so n court ti court wa to da to lagbara so wi pe e ma dajo te wa lo dajo ma wa wo boya inec a so wi pe ko le contest e wa ni peace state ye e wa la lafia bawo la nyanga se joko si le ti e jeje bayi te lo sokuta si abero pe te ba lagbara loni e le mani lola o agba te de ro pe ni e le ni e ni se ri awon ti election won te ti de odun to nbo e wa nduro se mo pe by INEC registration time ton ba dis register party won atiku ati gbogbo won to wa ni DC àwọn tó wà ní accord àwọn tó wà ní AAA àwọn tó wà ní zenith labour party wọn ò lè cross mọ́ lórí time ti kọjá so ẹ̀yin kan jókòó ẹrù pé ẹ fẹ́ kọrọ ní ìtara yín láì dìbò láì pé party ṣòwò rẹ wà lára wọn party àtìkù wà lára wọn kí ló ṣe tẹ́ ẹ fà trouble báyìí ẹni ọdún mẹ́ta attorney general san tó wà ní chambers àfi babalọ́lá rí tí ó jẹ́ àwọn tí máa ń gbé ẹjọ́ ìdìbò but one of the tí wọ́n máa ń rántí pé tó bá lùsì lẹ́ṣàwọ́ ni wọ́n wà bá wọ́n ṣe minister of justice ọdún kìíní ẹ̀rí ọdún kejì ẹ̀rí ọdún kẹta ẹ̀rí nítorí pé ẹgbẹ́ yín receive challenge lọ́sùn ẹgbẹ́ yín receive challenge láti ADC AACC ZLP ẹ wá ní kọ́ di rẹ́jísà ẹ̀ tó kí ni ká pè ní democracy yẹn
0: ṣùgbọ́n ẹ lẹ́kìn
1: ló ń lọ ẹ dínà àwọn yẹn the right to contest
0: ṣùgbọ́n ohun táwọn náà kà pé àwọn ẹgbẹ́ yìí wọ́n fail.
1: Tẹ̀bárántí ní June 1993 nígbà tó wà náà ní lẹ́ṣẹ̀ ara problem ta nígbà ẹ̀ ni court kan máa dájọ́ ń bàdẹ̀ ìka dájọ́ lẹ́nu gbo cause of equal jurisdiction wọ́n máa takura wọn but ilé òde ẹ̀ ń ṣe court of equal jurisdiction court of appeal ló sọ̀rọ̀ your judgment is arrested tó bá di October 22 àwa dájọ́.

Ekasan, eyi ni akojopo oroyin agbaye fun tosan toni ni kan 32 FM 94.9. Ta kale si Laughter House, ori oke tente Premier Mokola Ibadan. Peter Olasupo lo ni royin yin. Saju egbo awon koko to wa ninu royin toni. Igba keji repeto agba yanyan le ise olopa ti jeje abo fun gbogbo omo orilede Nigeria bakana lope fun ati nigbagbo latodo awon aralu fun awon eleto abo agara awon muslimi ododo jake jado agba nlaye ona ni won se popo sinsin odun tuntun eleti se npe lati je ki alafia ko joba nile yi labala royin le okere Zelensky ati awon adari lagbaye ona ni ati de sibi apiro ipade ti G7 iyen lorilede France lagbo royin re daraya eni ti se agbabolu owo eyin iyen fun ko egbe agbabolu ti Real Madrid iyen Rudiger ni won ti sun akanse adeun re titi di odun 2027 lagbo amuludun baba jesha ona ni won tin ki ku orire pelu omo re akobi akoko ile ti oni pelu aya re iroyan re lekun re

0: Agbari jopo egbe akoroyin lorilede wa Nigeria eka ti ipinle Oyo ni won ti tenpele mo oro won ton si je ode mimo ise pataki wa omoluabi tun ti sise gege bi akose mose oniroyin loju ona lati reyin awon ayederu royin gbe keyide ati isinlona awon royin tun je jade jake jado orilede Nigeria ninu atelede ile ti akowe egbe oniroyin eka ti pile Oyo buwolu iye ti mi dayo adu ojodumo ipe egbe akoroyin lorilede wa Nigeria eka ti pile Oyo una ni awon je odimo ipe awon royin kegbe keyide to fi ma awon royin asini lona lo ti di opo kan to je idunkoko mo eto abo leye koda to ndunkoko mo isejoba warawa isakoso ati igbagbo ti awon eyan ni ninu awon oniroyin gba to nbenu atelu awon royin ke ati aije akose mose ninu awon royin kan to je jade nipa bi o se je awon akeko atolukogbe nijoba abile oririre nipinle Oyo egbe akoroyin nipinle Oyo je ode mimo ipe awon royin eleyi to le mu ki iberu bojo wa lokan aya awon eyan tabi to tun le se akoba fun ipinija eto abo una ni anilo lati yago fun egbe akoroyin NUJ ni wa ro awon akose mose oniroyin lati ri daju pe won sise won gege bi akose mose ke si ma lo ilana awon iroyin eleyi to le mu ki nkan lo bo se to ati bo se ye papa julo awon iroyin awon biti ewuwa tabi awon akole iroyin eleyi ti kuto to fi mo bi bowo fun eto ati awon yan eleyi to wa labe pa kalike ati eto abo eleyi to me eni ti se bale igunun risa ademola ayoade lo ti benu atelu ijoba apapo orilede wa Nigeria pelu bi o se kuna lati fopin se eto abo to me to nwaye lemolemo tun ti itaje sile ile to nwaye lorilede wa Nigeria bale ayoade ngba tun ba koroyin wa nikani 32 FM 94.9 soro yen miri ojo oje kodi mo ipe awon ileri lokun ojo kan eleti ijoba apapo ti se lati fopin si eto abo to me ti otun fori sapan nigba tun pe fun idasile olopa ipinle lati ro awon gomina ipinle lagbara lojo na ti mojuto eto abo ni ipinle ko wa won bale gunori sademola ayoade oje odi mo ipe ijoba apapo orilede Nigeria mo ohun to ye ki won se lati je ki eto abo to me ko wa sopin lorilede Nigeria loni bakna lo je odi mo ipe orilede wa Nigeria nilo lati bo sabe ilana isejoba toto ateji to ye lojo ona lati ri daju wipe atunse de ba orilede Nigeria ka ti ti afomo agbo oselu
1: seri o ito abo yi o koja ohun ta ro awon olori wa won mo npa e ti won ba mo npa e o ye ki eto abo iko ti lo ijoba yi o se gan loloro ma bu governor state o awon governor state lagbara o lagbara lori commissioner of police o lagbara lori commander army o lagbara lori commander air force immigration o lagbara lori e to ba ni wahala sele mi kan ti e ba fa to gbo seyu ogbon seyu e ti ra wa mo te ku nbe tori pe governor le pase fun won to ya e mu ke lo bi bayi so ti state police ba ti wa ni
0: gege bi ogun logo awon muslimi jake jado agbanla ye se kurajo loni lati se ayajo odun tutun eleyi ti se odun tutun muslimi nse ni won ro tuluri telemu lati gbadura ki alafia ojoba nile ye ki opin ko si de ba eto abo to me eleyi to n koju orilede wa nda tan ba koroyin wa soro Emmanuel Adebanjo yen ni kan 32 FM 94.9 ogoro awon muslimi ododo jake jado ile ye una ni won soro wipe popo sinsin odun tutun ohun una ni lati fi se iranti koko idi ta fi gbodo ni suru ni isokan ka si fira ni jin fun olorun nse ni oro gbugbo awon muslimi ododo lati lo anfani odun tutun ohun gege bi anfani ati sagbeyewo igbesi aye won imulokanle ati ibasepo igbagbo ati kiko ipa to joju lawujo
2: odun ijira o je odun awa muslimi ti o nsami bi bere odun tuntun fun awa muslimi gege bi awon western world na si ni odun ti won ti on ka to ba nbe pelu january 1 be ni awa na ni odun ti wa ta nka to je muharram lo bere odun ta wa muslimi so ojo kini muharam ye oni ijira ati wa to je new year awa muslimi gege bi ojo kini odun awa muslimi a muslimi ma nkura wa jo a sadura a wo aso tuntun a lo si le josin igba mi ti aye ba gba wa ti lu ba fararo a le lo si papa asere ka ko awon omo wa lo si be lati je pe kinu won odun ka won na ri pe arodo tuntun ni lana muslimi wa na bi fi ko wa pe ka ma wa ni irepo ati ife
3: to de gba pe ki abara wa se ka bara wa lo po ti a ba bara wa se bawo la ye fe bring unity si you know society tower esin ti e ba se ti o ba se ni peace ninu ko se esin kan mi ni so ijira o ko wa ni ko pe ka ma se jare jagan peace and unity ni

0: oje ti kuo ni tana egun ti dowo 32 fm 94.9 laughter house ori oke tente premier makola ibadan
1: o ti bo lorun mi soro ijinle iru okiki ti mo fe emi ma ti bele da mi soro o wi pe okiki gradually ni mo fe yeah party people this is your main man otunba 001 Femo Lancaster live on 32 FM radio station 94.9. Keep listening to your radio station. It's your darling station, man. Bam!
2: Eko aja o.
3: Eka bo.
2: Iya bi tin sibo ni kan.
3: Ah, baba oko mi, eka bo eti e wa mo rin. Bo wa ni lataro.
2: Wo, e wa ajo todo re mo ni kin wa gba. Ka le ko papo soju kan, ka ko fa awon tin ba wa da.
3: Baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to. Be bi bo se wa yin ti ita nkokon lataro. Ini mo ti e ta mi ready bere lowo mi papa.
2: Kini to de o polo oja re ni.
3: Mo polowo, ere yo wole na ni, iti e re ni bi mi.
2: Awon bo ni wo tin polo oja re ya bi tin sin.
3: Baba oko mi ko sibiti mi o ti ide. Ki radio kan se de le loni loni. Suba won debe lati lo polowo oja mi.
2: Iya bi ti sin. Iwo lo soja re lofo. Beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e. Radio 32 FM 94.9 fe yen ibe la wa ganu si. Ibe la si tin gbo pe. Won na ba wa fe riri. Se ki a ko lo polowo lodo.
3: A je pe kemi na lo ganu si niyan o.

0: Oda ta ni o loja tori teyin ba ti se ta ti loja.
1: A wa ti wa loja.
0: O ni lubulubu ta ni o loja to osan la lo yi o.
1: A wa ti wa loja.
0: A o ti e laje ola. Oja osan la nlo.
1: Eh.
0: Eni ba ti se ta ti noja.
1: Da se wo lo suku osan ri.
0: Eh?
1: Wo lo suku osan.
2: Suku osan.
0: E wo tun isuku osan.
2: Ah,
0: mo
2: da
1: ni
2: lo la.
1: Ah, ma ni lo la.
0: Osan le tu omo lo.
1: Mi mo do. Se mo ni kan si tele.
0: Ah. Iruba mo to ti le mi
1: je ti ba wa lo wa o lo suku le ni o lo se le mi wa ari olani o lo se le
0: mi olani e lo so lo tu wa
1: o lo se gogo suku ti
0: gogo suku to lo
1: o ti aye re iwo bo lori re yi
0: koni ti o se ni e tu ka mo sori sare budan lo san toni lori ikanni aderin posonu 32 fm 949 ibadan okay tente premier lawa ni mokola abi lawa ni lu badon laughter
1: ben.
0: House gangan le tin lanfani lati mo gbo wa ketekete
1: laughter fm
0: lori radio ni
1: e o legbe laughter house ni bi ta tin deri posu
0: yes o
1: ah olohun se o
0: apa ti bi ni won ti mo npe idunu subu lu ayo fun wa ke se pe a ni ronu a fi ko ni inu wa mo ndun gbogbo igba ni
1: yesi gbodo mo fi ko
0: ina la fi wa npe
1: Being a banning of a man who women know in a fair room
0: of Ella Fifua.
1: Eh, was he no?
0: Emo,
1: any bellow.
0: Boo, I became Bella. Tiesta, Cosi, any member.
1: Nobody less I know.
0: I'm going to go to the house.
1: Agba ndupe lodo gbo amun eyan ti won shatileyin feto ile ye ati loke okun ni gbogbo ati bayiwa baba wa biola yali yali ni Lambok ni Germany lohun eseun gboro bi owo aso bene ni baba Charles father Charles Charlie Popsi baba Charles kan la won ni Washington DC ah
0: eyan
1: amo riri baba yi ko amo riri won to de alamola ni boroboro ndu oyo
0: borantin
1: atun wa dupe lodo awon eyan wa na ti won duro teto yi lati gba yi wa
0: yes sir
1: ah no awon eyan wa lafi sokan won se bi gba ti en sese ni
0: be ni
1: ah ah welcome in fact ti mba wa nu moto won tun mo pe be wa nu le won tun mo pe afokan si ni jebe
0: fe
1: ni jebe aduro ti ni jebe olohun mo duro teyin na olohun ni fe yin
0: oni ko olohun ma pa na ife gari re bara se
1: so be pe olude kan be loni
0: Ijira,
1: the new Islamic calendar.
0: Eh o.
1: Yeah, the calendar.
0: Yeah, misa ni gbe mi lo stadium ni.
1: Eh keke nu. Odun po lo repete ni.
0: Eh
1: baba si leya.
0: Eh sa gbe mi jade.
1: A se tun keke.
0: Lo le lati se ni.
1: Eh keke le le.
0: Oda mo ti gbo.
2: A te oko se ni ta. Eh
1: gbo gbo. Keke keke
0: keke. Ga se ti mi.
1: Be ni.
0: Ara, e je mo ofa siko yi eh ka ti e to lo apa be o. Ẹtun ba se nse lori sare buru eyan pe wole ke mu number eh ibere yen ma fi fale dakun opolopo lawon eyan ti won mo npe leyin eto pe awon o lanfani ati pe wole awon fe mu bere awon na fe gbebun
1: te
0: ba ti wa se laarin iseju kan e ja mo se pa pa pa awon eyan po ti ona ja asiko kini on wa ebun ni
1: eh awon to je lana
0: ibere ni
1: eran won leti
0: eh eh awon meji lo jebun wa lana be ba gbagbe arojo musoloku papa pa la isare se lana abasi
1: lati sale
0: eh eh azisi lati sale afa
1: abale shin loye
0: abale shin loye
1: eh babale shin loye na e na e te atejise
0: ka to ku lori eto ni o
1: eh jo nitori
0: olo ka le ko gbogbo epo to ra fe sise lori awon ti o gbebun awon awon meji ti nbe le abi meta
1: eh jo nitori olo
0: a fe sise lori awon meta ti nbe le e je a ko gbogbo e papo ka le se loni
1: amadira wa lowo
0: oju opo te si fi atejise eyin si sowo si ni 0906 200949 0906 200949 iloju opo te fi atejise eyin sowo si ni papapa bi se o ba pe ni ba mi
1: ke ki le yan mo pe se si
0: okay now e je si oju opo
1: aya biari
0: aha
1: mi se pa aya bele o biari ni
0: ijonto
1: oi wallahi ijonto biari ni
0: ijonto ron
1: ni no story
0: 0705 500949 0809 700949 tabi 0906 200949 hello Hello.
1: Hello.
0: Ojo opo yen.
1: E gbo soke o.
0: Ojo opo yen.
1: Hello. Ohun yen dun baba le se loye.
2: Hello.
0: Hello, e ka so.
2: Kaso.
1: E ka so, o ki loruko yin bi le
2: ti. Mo kin yin o.
0: Mo kin yin sa e ka so sa o.
2: Para mo to, mo kin
1: yin. Ka ra o le sa.
2: E ku itu.
1: Yes sir.
2: Kola si pe lati no kola ni.
1: E ka bo suri tu baba.
2: Ati me ri se fun mi ni number ken.
0: Number kerin. Oda. Number kerin fun baba kola ki pelu. Oda e mo gbo mi o, se tin gbo sa.
2: Mo gbo.
0: Ti a ba fe se apejuwe eniyan, wi pe o mo nipa ise to nse doju ami. O mo nipa ise to nse yen, o mo de oju ami, o mo yeke yeke. Ta ba fe se apejuwe iru eni be ni oro kan. E wa fun mi ni oro mefa. Ta fi le se oya eje fun yin lape akose mose ode ni okun marun ta ba fe lo akose ta ba fe lo akose mose ye fun mi loro marun mi ti won tun jo ni tumo kan na
2: akose mose
0: Hello. Ibere keji.
3: Beni.
0: Ibere to ro bi eko le mu o. E sa fe gbebun lo lele keji
1: le. Beni.
3: Olorun jori ni oro.
1: Amen.
0: Mami won ti bu serin.
1: Mo ba won sami.
0: Ada ebun asi mo wu won.
1: Amen wa bi adura.
0: Mami o, laarin ogbon seju pere. Laarin ogbon seju pere. E fun mi ni oro mewa to bere pelu alphabet P.
3: Popo.
0: O de ni popo.
3: Papafu.
0: Kini? E mu mi.
1: Se Yobanu abi.
0: Se Yobanu.
3: Ah, papafu na ni.
0: Aira o e mu mi.
4: Uya papa pa ya wa.
3: Popo.
0: Popo de ni.
3: Bemi si e.
0: Aha, o di meji.
3: Po.
1: Yoniya.
0: Wa me wa mo lole.
1: Ko ti do ro depo.

0: won ja lo bi ko mo
1: ka
0: pada wale
1: a ti lo toilet
2: e ti ha wale
1: a ti lo toilet
0: e ja loju oko aye nu jara
2: loju oko aye lu jara futo so to ni ibere aye lu jara ohun na ni wi pe pari owe yi owe la fe pari loni eni ba si sare bu ni papapa adiye ti o lara ofo e pari e adiye ti o lara ofo kilo pari owe yen e fi dawo yin sowo si wa loju opo elujara wa 32 fm 949 fe yin e ibe aduru gbangba gidigba si are ti dawo yin loju opo elujara adiye ti o lara ofo lo pari e
0: 32 fm 949 fe yin
1: e mo pa fun keresi
0: ai lo ka fo si bi ti o ti won la pa
2: awon idahun ti mo fe mo ri lo se ati we yo se
0: iko ni fo bi o ti o ko la pa ni
2: 0705 50949 0809 70949 Tabi 0906 20949 Hello.
1: Tori ele ni kulapo.
0: Fela minu.
1: Baba Seven.
0: Baba.
1: Baba Seven.
0: Fela ni kulapo. Olofa.
1: Olofa, olofa.
0: Hello.
3: Nani sarebo.
0: Sarebo na kaso.
3: Mo kusha baba mi ba mo ta.
1: Up Awu, up Nigeria.
0: E kaso.
3: Adeta, mo ke ino.
0: E kaso
3: so. Mo to da di pe o kola.
0: E le sa. E ko ojo meta. Oh, yin tutu po.
1: Mo ro pe no koro yara won wa.
3: Ojo wa ma ju wa.
1: O do be.
3: Baba mi ifuda won ni pa yin.
1: Amen. Amen.
3: Aki awon lati le yin wa. Baba
1: da. Mo ngo yin. Mo ngo yin.
3: Awon loko di da ogo won ni wa le.
1: Amen.
3: Ni bo si go gba.
1: Amen.
3: Sun la to la po lo.
1: Amen.
3: Mo ke gba yin se da itse fe na. Papa julo ya mary ati bangba wata ati ati mesa e ku se
0: yes sir
3: awo lowo iduro gbeke tomo lowo ko
1: okay now to le fe ba na jalo sai
3: ati mary ibi mi do e mu ise oti wa eh in do bi mo pe ni ya be ko sa mo lu ati buru e o ja ba mu be kini
0: ibere kini Father, one pair.
2: mo roro mo awon ba mo ten be nbe o
1: ah mo na nsere ni
2: mhm
1: awa gbodo roro mo
2: e wa fe roro mo bayi
1: eh awa gbodo roro
2: mo abi o
1: ojo ti ro lana mo roro mo roro agba to roro iko yejo mo roro awa gbodo roro
2: ada eh awo mo fe fun yin lo fe ni mhm e ko fun mi ni oro mewa to bere pelu alphabet p
3: ah kene ni ye pam pam
2: jigi
1: pam jigi jigi
2: pam pam
3: adi pamilerin
1: pamilerin
3: pansaga
1: pansaga up Nigeria.
2: Emo mo o ti di merin.
3: You
1: had
2: you
1: so eh yara. Pamu kamu jigi jigi.
2: Se nya mo wa ru oja ni invitation.
1: Pamilere.
2: Pade mi ni gun wo. Wa mo onje.
4: Awo be kan mi.
1: Pamile ko ro wo.
2: Awo awo eyan, awo le jo pamu.
3: Are buda, are buda.
2: Are buda.
3: Ba je preto.
1: Yes sir.
3: Oda, o ti di college ifa lojojumo, a de ma gbo.
1: A dupe lodo Olorun.
3: Oda. Oruko ta, a ti ya ko ti an ti ko lo wa ti be le wa o.
2: Ibere kejo ki mo fe fun baba yi
3: ori fun ofin gbo yin o fun ni mo fin gbo yin o
2: ki ni mo fe fun baba yi mi o fe da yin lagara se n gbo mi
1: fun eni bere toro tan yen yin
2: toro oya ogutade se yi ah
1: bere toro bere toro tan yen yin ni ke fun
2: e fun mi ni eroja meji eroja meji to se koko ta ba fe se awon e wa so ba se se laarin ogbon seju
3: akoko la isu wa lati se isewura
2: isewura o de ni
1: o de ni
3: are
2: eroja meji e duro ehn e ti mu ila o di meji
3: isewura ti la mejeji lo a mu isewura a be a fo lo a wa re a ba ti re a wa ti dana are mo a wa mata dodo a di were a wa popo mo a wa fi yo si
1: Ibere ke dogun ife da baba lamu pa pa bi ti wu omo baba
3: be ni mo gba
1: e kan ba npo we marun pere to ni oja ninu
2: woro
1: e mo mama ni fun won ni
3: ah e mo du fun mi o
1: oja mo la pe
2: oja
3: baba ran ni oja oje ran ni
1: oje
2: ni
3: B and B, I
1: want to
3: be
1: your leader.
3: Ara
1: leni. Oji meji.
2: Eh eh. Onlo. Onlo onlo.
1: Oji meji.
2: Oji meji.
3: Oji meji.
2: Pakam. Ah.
1: Mo ti je ni. Ko ye ki won di yoyin.
2: O ye ki won di.
1: Mo ti di. O wa lo di yo.
2: Ati wa gbege ni kon tu ina. Ah. Ba mi ki la fe se
1: ba. Ba abi.
2: Eba se ndara po mo wa sare budo le ngbo lati koni aderin po se onu 32 FM 949 Ibadan. Eye pe wole ke mu number bere ni 0705500949 0809700949 tabi 0906200949. Beba se azi mu number e bere te fun wa ni down to joju.
1: O pari.
2: Ebun ye ba di
1: tin.
2: Ibere ayelujara ista. Ibere ayelujara ani pe ke pari oweji. Adiye ti o laro ofo. Kilo pari e e fi dahun yin sowo si wa loju opo Facebook wa 32 FM 949 feyin ibe la duro gbangba gidigba si mo reti dahun yin o ka rin gbere gbere lojo odun. Hello
1: hello
2: e ka so
4: titi la
1: tamu ko titi
2: la amulondo city
1: titi amulondo
2: I'm all under city.
4: Hey, who could get it? Yeah, get me.
1: Hey, jealous. Hey, jealous.
2: Oh, yeah. I'm not a baby.
4: Hello, I need baby. Kejo.
2: Iberi kejo. Shelle ever, Auntie Titi, I'm a baby. Kejo. Oro, Kelly, jealous on you.
4: Oh, yeah.
2: Ma pe awon oro kan fun yin laarin ogbon seju oro marun pere mo fe pe fun yin e fun mi ni oro meji meji mi ta le pe won ti o si je tumo kan na oro meji mi ta tun le pe won ti o je tumo kan na akoko agbado
4: agbado
2: oruko meji wo la tun le pe agbado
4: ene o mo
2: Ah. Oda egba.
4: Bankere.
2: Uh-huh. Yes. Odeni.
4: Bankere ere.
2: Ere.
4: Atori.
2: Mhm. Ese. Eleketa erin.
4: Erin.
2: Ah. Bo titi. Bo se ro to.
1: Seri.
2: Anti titi agbado bo se ro to
1: lati yan ya amuloko
2: na ta mo amu london
1: amu london
2: for ti won ma ri
1: amu london
2: ah o ti o pa ka so hello ha e pe yan ni o hello
1: hello
2: e ka so o o yen tutu wole ni egbo soke o e ka so mo
1: o joro lodo ti won lo
2: won test e wo ni oruko ya ti bi te tin pe wa
5: oruko mi ni baba se mi lati olanda
2: egbe ohun soke dada oruko yin le kan si
5: baba se mi lati olanda
2: baba fe mi lati olanda igba kokoko yin lori sare budon ni ahan e ka bo bo
1: awon ko dile ri wa
2: ngo dile ri ni e ka bo oda okunrin benbe obirin benbe ta le fe ba noja
5: okay
2: oda baba femi oya e mu number bere yin ibere ke lo
5: kefa
2: oda e fara bale ke gbo mi dada ibere kefa bi
5: benna
2: e fun mi ni onje ma fun yin ni apere tori pe gba akoko te se darapo mo sare budon ni
1: a fi ku won mara
2: e wa ba mi daruko meta mi awon onje kon wa to je pe oruko oto la mo pe baba ti ise ta ba ti wa se tan oruko re o yi pada
1: mo pa ko na
2: akoko ere baba ti se ere tan yo di ewa o ye fun mi ni meta mi oro isu ehe yo po ko da di kini baba ti gun lodo yo di yan o de ni
1: eh
5: kini
2: ha
5: ege
2: ege ehe yo parada di kini ah
1: o ti parada
2: won mo
1: o ti parada
2: won mo
1: o ti parada go ti lu
2: eh a ogbon seju le ni
1: ogbon seju aya
2: ogbon seju aya Padà baba Femi, on ti pa, on ti dé báyìí, won ti tọ wo.
1: O ti parada.
2: Yo mora.
1: O ti parada.
2: Yo mora. Hello. Ai, pe yen lori. E ja gbe la ka bi hello.
6: Hello.
1: Hello, sir.
2: Awa no ki yo.
1: Awa no ki yo.
6: Yo call am ki o.
7: Mo ki yin, sir.
6: A ke lo nku la ti do.
1: E ka bo suri etu, sir.
6: Adimeri mi re owo yin o.
2: Oda ala se papo loni ati koko so ka to wole ba se wole na lati so
1: boya won se se darapo mo ba
6: e fun me ni bere kerin
2: ibere kerin latodo tani
6: latodo baba ni
1: ibere kerin in time ni mo fe biyin o se n gbo mi
2: e je won je mebun won
1: e farabale dada e mo se mo igbin
6: igbin
1: Toma igbe apinu daada
6: ehn
1: igbe to ba pinu daada eyin melu loni
6: igbe to ba pinu daada
1: be ni eyin melu loni
6: eyin meji pere ni
1: pere pere okay
2: pa motan meji oda akin lati do o je meji ni
1: ah ke to to pa
2: o je meji o amo
7: mi o ti e wa leyin gan
2: Yes, I know your je. I just go Facebook. Wo 32 FM. Esther, I'm about to down see.
7: Hey, hola, guara, inshana.
2: So, mumu, dear, dear. 0705 5000 949 0809 7000 949 Hello.
8: Hello.
2: Hello, Ekaso. Yes, ma.
8: Yes.
2: Uh-huh. Oh, Konya, to be setting pay, wow.
8: Alima.
2: Aha, Latibo. Ah, oju opo Alima yo fe to. Se gba akoko ni?
8: Yes.
2: Ah, only yells. Anti Alima ni yells. Won ni gba akoko won lori sare budo niyan. Oya ta le fe ba no ja. Anti Alima ya wa.
8: Obey.
2: Anti Alima, you have ever jack with Obi Rioda.
1: Alima to say dear.
2: Oh yeah, we have a very ni.
8: Number 10.
2: Ibere kewa. Adugbo ebole le tin pe Ibadan.
8: Awota.
2: Awota. She wan gbo mi daada bayi Anti Alima.
8: Beni.
2: Mo wa fe fifa oju yin mora pe e kaabo sori sare budo ni o. She ngo.
8: Yes.
2: E fun mi ni adugbo. Ah!
1: Sorry.
2: Ah, o ka mi na.
1: Sorry.
2: Ah, mo si fe ki won ka.
1: Eh, ta ba la fani ati pe pale.
2: Ah, o dojo mi ojo re.
7: Mo feran
2: won. Ah, o yen otutu. Otutu. Mami, e wa je mo fi beere, dahun sa won ibeere to pa kaso. Sa ti reni to je loju oko Facebook.
7: Ati ri o.
2: Oye. Oye.
7: Oye
2: lo. Olusola Olusegun Imafoje Peter. Ah, feyin tola Olusola. Emmanuel Olamide Afolabi Olanike. Emmanuel Adetunji gbogbo won pa. Won ti e tun ba wa pin dada. E seun. Oya, idahun ko ta lo gba.
7: Idahun si ibere ori ayelujara. Ibere on ni pe adiye ti o laro ofo. Ara won tan fi idahun ranse gidi gan. Awon kan ni orita ni o. Awon kan le ba ona. Awon kan ewo orisirisi. Awon kan lori aja orisirisi la sa nri. Amo idahun si ibere on na ni pe adiye ti o laro ofo ki ye sori ipepe. Eni to si gba idahun ibere on on na ni Afolabi Olanike. Efi number in showo sorry 09062000949 ibe ni ke fi ero ibara ni soro yin si ke so fun ape yin le je e ma ji ope o
2: Afolabi Olanike ni o laarin iseju meta ka to di de ni eto 09062000949 baba mi alesi loya ati Abbas Aziz lati Saliafa eyin na e fi atejise yin sowo a mu ka to kuro lori eto
1: lodo ti mi bi 6100 naira e debo kan le logbon ni o
2: okay
1: e debo kan le logbon ni o ori ijo mi awon meji ti agba wi pe won kokko wa moto nle yi ni jona lo Tom Jones ati Herbert Macaulay
2: okay
1: e to tun dabi re ti mo bere bere kan pe eyin melo ni igbin apinu ni e ri pe iya lenu lo je pe igbin leyin egberun mewa leyin ti nbe lenu igbin apinu be ni egberun mewa
9: 10,000
1: be ni ode ah ya e to tun da bi re ani ki baba o po we oja eh baba ran ni loja ojo ni ran ni le
9: be ni
1: oja ta ba si fowo ra o la ipa
9: yeso
1: bo si ni boja ba tu ale wa te ni ogu abi be ko ni ah eh won le n to ba si mojo tita oja won lo mojo nkan mi won loja si tun ko ka mo ma fin ati
9: pe pe lo
1: lodo ti mi
9: oda ta ba ni pe eyan to mo nipa ise to nse doju ami e oji mi nbe nbe looto akose mo se nbe nbe ogbon tarigi nbe nbe onimo nbe nbe oguna gbongbon nbe nbe ehn gege bi won se mu oda awon oro to bere pelu alfabeti p o po ale mu pa kaja ale mu atude nipa kaja na ale mu pataki ale mu pala pala paunda pakurumo pete pete awon oro baun baun o wa nbe agbado tori ojo mi yangan oka o nbe nbe egba pati e ko bo ko nbe nbe ewo la tun fun won erin ajanoku lakatabu oda boda to pe fun gba akoko ayoba mi awon na gbeyanju ogun tade se yi awon ni isu kini
7: isu ewora
9: oda ewa ni o tori ojo mi eroja meji to se koko ewa ati ila tori ojo mi mu ko le dada awon ta ni ka fi atejise sowo idapo eje afi sowo ni papapa titi da ta tu pade oluwa mere omo ojo loruko temi
7: Esther Falade omo jidadi ti okola loko mi pade wa bayi ipade ayo ni o
1: ba mo to ademola dejumo ire o

0: nikan ni kẹrin le la adorun to nfa meson ebo leyin 32 FM 94.9 anferin gba gbogbo agbaye
1: kayefi.

0: abi se o sese wa digba ton ba se wa ma fo se forensic abi le po se o ti so raye mu so fun e o be o je ma danu ko ma danu oribo ti ri sio
1: ebi ta ba dei o da ke ma tun ofin ko
0: o ya
1: ofin to gbe ise iroyin duro a sabewo si
0: o ya tori
1: o ya laya asin boda le ko ma pe mi lo radio
0: o si dan
1: ogun alaso isi anida
0: e kan alaso ogun table gan gbo yin ile fogun pe onboda
1: so ma ri mi fini
0: iwo gangan la ri fi
1: e do la ba gba 10 yard
0: melo
1: unnecessary speaking
0: e mi fi so
1: po
0: wa
1: ibi giga lati mo
0: I mo ye boda de
1: ibi giga lati mo
0: I mo ye agunmo ni ye nu
1: igiri nje be
0: I mo ye boda dagini do ro boda de
1: o da ta ba ni ka ba fu gbogbo to lo se fu kaluku wo ese melo mo ni ese melo lo ni
0: wa wo to ba ni ko lo si be un je wa lo si bi waju
1: iwaju
0: se ti ti eyo
1: yo bo
0: be ni mo so mo kun li e lo da
1: gbangbo yo mi yo mi
0: koya koya koya koya koya mo fa la mura ko de yo ko le yo ko le yo ko le yo ko le yo yo yo yo lo ba tan
1: opa tiri kan le o korun
0: o jo mi ni mi ni
1: opa tiri kan le ungun
0: mo yo mi ni mi ni
1: kini mo fi rin ti o ya won
0: ko le ye yo ye lola
1: eh mama yin emi mi le pelu kini te pa
0: iwo ati ta ni
1: e ti o pa ku be le mi ti mo
0: o da pe kini na tin dodo ni
1: roba na
0: o da ni bi afoju si o
1: ah adi to mi ngbe
0: kabiyesi olohun irun
1: o le ti abi ki mo wo yi
0: ibi waju mi ni ko le lai lai ko le jo n tolu
1: wallahi mo ro re
0: laje ko le
1: gidi lele ke
0: lai lai ko le jo tolu ah o re n te gidi lele ma je o re n te gidi
1: mo lo si data lai si
0: mi se ti ti mo ti lai lai ko le onke ti o ba do office ko lo data isa ye yi fun mi
1: eyan fa
0: alangba
1: awa iso lo si yan
0: lati ti fm ni won pe bi
1: o
0: ikoni ta tin derin po so
1: e jora won wa
0: iroyin to ka ye fi na re
1: ka
0: ye fi re me ka ye mi re iwo la nke bi eran si
1: ke ko ibi owo ti wa nu to ba feel like e ta so mo
0: Ah, all right, Mr. Larry, me ati, ta lo gbadun ju medically ta ba ni ka wo, ma ja lo be nkan yo nu, tori mi gan mo pe nkan se wa.
1: But I bani ibo ni point ta ba
0: ah English rara rara rara
1: ki ma se ibo
0: rara rara mo lo bi ibo ogun ni
1: wallahi
0: olohun ni fi da wa
1: se pe si ma joba le ayan ria lororo bayi pelu to wo nu
0: ja jo committee ti re
1: ere eni
0: ja jo committee ti re
1: ki wa di chairman tabi ki ma lo ma je di chairman ki wa di governor ni si kan ni first lady wa ki wa lo fi omo ile won le yan buru nu mi se ru eleyi ni ngbe ni first lady ah spotlight ina yen o ni ku lai lai se ru eleyi ni fi se first lady kan ni wa grant his speech
0: iwo na gbo nkan to so ni won ni ko wa je dona sama la ni governor ni tam so fun pe ni ko wa je bo se lanu paga
1: nkan
0: ta ya wo le dona sa no ni suru half a plot bo bi tagbari e de bo se nsu seyin yen opo lo nsu mo ni bo se bo se nsu seyin yen opo lo nsu mo ni no mo so fun e pe ko sora e mo bi pe mo lai lai je mo pe mo ati nja
1: mrs mo bi pe madam mo bi pe iya wa mo bi pe
0: kilo sele kilo fe kilo baje lara
1: mo be se mo lu ito eh local government wo ni gomina pinle o ti jade
0: ah ah hey onara ni ti todo ti temi
1: nbe ona yonu ni
0: ah o so be na po fe soro ti governor
1: local government
0: se bo so mi po fe soro ti governor
1: local government wo ni
0: se bo so po fe soro ti governor o so wi pe won fe ba local governmentariat sis won po fe ba beje
1: kan le wole wa bi
0: ah se governor wa je wole wole
1: ah
0: isi wole wole
1: o ko parun le ro fun mi
0: isi wole wole
1: ah
0: isi wole wole
1: ja ko me mi leyan
0: a better ko gone
1: mo so fa itin radio igbo na
0: o mo mo ra ni wa ike
1: alabo mo ni ra ni
0: ike eye le igbo le je o
1: ko bo ile
0: ah ah o mo mo ra ni
1: awu oponu eye le ina njo wa ni ikuro lara ba ku ewa se bi je kuro abe wa
0: ikuro sala ba ku ewa
1: o ko work fe mi for better for run for better for stay for worse for gold ayi ko ma nigeria ma kaso
0: e kaso
1: okay mo wo ko fara ni on
0: e gbe ni danu sound
1: ara ta o le pon mi le bo je nse yi
0: iwo na pon ra re le
1: kiri en dun bi pe
0: pon ra kinu idunkudun ni ko si n to je dun royin won fe gbo.
1: All right, if that should be the case, baby.
0: Yeah.
1: Good afternoon, ladies and gentlemen.
0: Kinu kilo de
1: calling ni
0: Lisa are mo ti wu iko e da fun yo
1: lo mo ba ru pe awon to wa le okere nkan ta ma ri ta ma bo yin eni
0: olo mo ji o ta fun
1: o isi la o si o da ko ma ran wa le wa. Ala urabi o si o da

0: feel ah mo ri na ma so je for ebola lajire ina kum eh akori akoko ni tin le bo kan won lo ti pa le bo e lori oro agbado ni ah won ni ko na ma wa lasan sukumedogun pere na fun ko lo lu le won
1: ah eyin na da yo je dada Krista
0: baby
1: Yoruba won pe lopolo
0: Yoruba dun
1: won le ni agboju okun le
0: ko je ni agba
1: njo je le gba belief won ni alaboyun ko je pe yo bi to ni tola won ni sin be lara awon iko aja ni bandit awon ajinigbe awon terrorist egbe kundusi fun le se olopa
0: kundusi
1: kundusi
0: alaji ngba o
1: not kudusi e pari ke abo ke dayin eyin labo
0: afa wa lo buruju
1: kundusi what did I say
0: kundusi
1: again
0: kundusi
1: very good
0: kundusi
1: all right
0: kundusi
1: le ga se
0: kundusi
1: okay
0: odo ah
1: no be no won ti mu yo oloyun o o na jagbe sumo mi e gboju se ti
0: ki le ro pe won bi ba o
1: koda won ti e ti bi mo
0: mori
1: won ti bi mo
0: mori
1: won ti bi mo
0: abi amo ko ro
1: ye ke wa lo bi suna omo loku
0: la la ge ni royin won ni owo olopa ti ti awon eyan meta kan won ni won dana sule tori oro ore birin
1: ah ah
0: girlfriend
1: ife ni
0: abi
1: fe oro ife
0: bi ejamo ni
1: ijoba idli seyin ni fe
0: ah
1: ijoba
0: itare o mo doju woro mo ni
1: seyin ni fe have you shown love her before
0: ijoba e mu te ba ri wa mo birin
1: o ya
0: ke fi ajo ah ka won muslimi ati muslima
1: awa nu
0: calendar to
1: awa ni
0: ijira akila wa
1: e 1414 na ni
0: afa wa lu wole
1: assalamu alaikum
0: se ikli
1: Sadiq Bita.
0: Oko Bita bo.
1: Bita Omo.
0: Sadiq la. Abi mo Sadiq.
1: Abi mo lo Sadiq. Ira, wera. Mo lo.
0: Aso yo ni ru Museni.
1: Bita Udin.
0: Yes.
1: So
0: pata ki the building.
1: No, Bita Udin. So pata ki
0: the building, ladies and gentlemen. So akori, what is your girlfriend? What is your girlfriend? No. Oto niyan emi ti won to mo nisin eh alajin
1: ah so ye enjoy rent tori olo
0: ni ipinle kalaba ti ni ajoyin ba gbe beri atawa ta
1: pa ko
0: se state and carpenter cross river kalaba abiyan maya adama wa yo la oko yibo
1: ala ti gbo o ya
0: ko woni emi lo tu sele ni apa be kan ni kalaba ẹyin tẹ bá máa ń wọ ọkọ náà bẹ ń dáadáa ń po kaike ikọ tẹpẹnẹ ikọ tàbàsì àbàsì áyàyà wọn ni àwọn kan tó ti gúnra wọn ní ọbẹ dojú kú báyìí o wọn ní àwọn egun sígun nínú àwọn ọmọ mi tó ń para lórí.
1: oyana ó gbẹgẹ sí ni
0: láti ẹ mọ
1: gbẹgẹ sí
0: o lọ fojú sákúlà wo
1: ó bójú ẹjẹ
0: ó ṣeré ké
1: bó ṣe bíbọ tì
0: ní wàá tẹrí sí
1: ìbọn àbọ̀ bòtè ó té ló pé ni ìwọ bá wo lábẹ́ tẹ̀
0: yìí rìsọ́ọ̀tì mi rẹ̀ ó ti yí ẹ̀
1: ó mọyé rìsọ́ọ̀fù
0: nàìjà
1: ni
0: ó
1: ga ẹkú ẹ wọn ti sọ fún ọ ọlọpàá ni
0: ló ti jésù mọ mi lára.

0: kaabo pada lati ojo oja. Sorry Korea Layo 32 FM 94.9. Ni Laughter House Okiti nte Premier Mokolani Mumba.
1: Ofowo.
0: Ati fun yin lawon akori te bi to lapere loro fi ati wa. Loju opa ye lu kara Facebook ati YouTube wa. 32 FM 949 feyin e. Iroyin ti won kokon mu niya yin ke wa ni farabalẹ ke le gbo. A le ka pako ni. Kaluku ojo mo gbadu ara re pe to lo mada sa pada. Eyin ko yomo Nigeria. E ti won kokon mu yin lo so nipa isele kan e to se nibi ti alabagbe ti ati gbemi ara won aworan ti be waju mi teyin o le ri ni ti Sylvester Nyama Dazo ti ojule kerin le ni ogun Red Mine Banketi woni o ti re won odun 15 ibayo latowo ile ejo kan lori esun pe opa alamulegbe re okure kara Banketi woni alamulegbe re ina lona te doju ku o lori agboro eniye kan yi to waye lori oro agbado ti asi ni won ran lawon odun 15 Sylvester Nyama Dazo ti agbegbe ta da ko lekan ni won ile ejo so pe ko lo ma lu be na onidajo Ketim Bachi Nzawazi ani ani won ta lo re ewo odun 15 olupejo ndi ejo re ngba ti won se abewo sin ni kisi jodi mimo aju ile ejo wi pe Clifton Mapurisa won ni eni odun meta o le logoji ni ni asiko ti sele sele o oni won ni won na doju ku latowo Nyama Dazo yi ile ejo po pe Nyama Dazo eni odun 29 ni asiko ti orun to waye ona lo gbe igbese na alamulegbe ni ajo pe won nigba ti isele ohun ti o si waye won ni eni afesuko popa yen olosunmo eni afesuko bi pe gbe ohun lagbado ni bi ise won to agbado ti an sin wi won ni iya Mapurusa lo ni agbado na ija bele laarin awon meji won ni eni afesuko Nyama Dazo yi lo ba gbe popo kan ko wa le mo bi to lagbara ju won ni efon ado ti dabo keseru bi o lo ba dabo Mapurusa ngba ti e daro jo keji won ni Mapurusa o ti jọ lọrun ni pe o ayewo leyin ku lo fi die mule wi pe iku to pa Mapurusa e ko si leyin efon are won ni to ti se ati edo foro re won ni ku mo ti ba nbe so o ti nsise odi keji lede kan eni o pa e won ti ni ko lo lo be odun 15 lemo
1: 15
0: yard pe
1: 15 yard okay tu ka bo pada iroyin to ka ye fi mi na tun re ka tun fi bi olodumare Krista
0: anakun
1: won ni bi ya labagbe ni sanle
0: o fun kekere opportunity
1: o ri okunrin kan to n bo soju opo ayelujara to ni ba won ajini gbe ban ba jiyawo ohun gbe ohun okule ni sanwo $1
0: ogun to n ja senu
1: tori pe

0: Abuja won ni won ti se gudugudu meje ati aya to plenty nitori pe awon afurasi marun ototo kan ti won ni won so wi pe oko owo ijinigbe to nti wa idaluru won ni na ni won donwo gege bi ati je ati mo won iyun leyin odi ilu ti nbe nilu Abuja outskirts in la won elede gesi ti o pe won ni lara awon afurasi ohun o na ni won ti ri aboyun kan ti o bi toni tola laarin won won ni ise ti won wa gba ohun fun o na ni ko dano nje fun awon iko ada luru ohun to fi mo awon iwa kebekebe mi lati lo re dogbon gbe awon ohun ele ojagun buku iyun fun awon ti won so pe won da luru ohun gege bi commissioner olopa lolulu lewa Abuja iyun Ahmed Sanusi won ni gba ti an se afin awon afurasi oju ohun fun awon oniroyin lolulu lewa Abuja lana ojo Monday won salaye oro wi pe awon afurasi ohun won ni na lowo te won iyun ni agbegbe kan ti won pe ni Basin egba mi be mi o gbe Labuja o lojo kokanla osu kefa odun ta wa nu re yi won ni lasiko ti awon iko ada luru ohun ti owo te won won ni be si na ni ile ise olopa won ni agbagbara lowo won ti an boju won je bi an ti ko lede gesi won ni won neutralize awon nkan ti an fe se nbe to si je wi pe won dola awon ti won be ni ahamo won ngba ti royin o ma fi die mule won ni abileko won to je yo loyun na ni opoko re ni awa shafiu won ni eni oba kan yo ma so pe ah asokale ayo won ni tori wi pe yo bi to ni tola ni to je pe won lo ti efi bi won ti ko ni ti gesi lasiko ti an na wo gan won ni koda o na ni sin lo re egbo nje fun won bo ti je pe yo bi to ni tola won lo na ni si mo so fun awon ara bi pe rara o bayi ni eto bayi ni ese eyin egbe leyin eyin egba won nkan mi gege bi le se olopa ti won salaye oro won nigba ti awon lo re sise iwadi lati rolu ibu bayi koko won won ni lagbegbe ti won daruko won ni kan lara awon afurasi ohun eleyi ti iroyin to da ko re won ni o na lowo te won ni to si je wi pe koda won ti gbe lo ile ewosan omo ti ke won won won won won
1: eleda se wo lomo ti an bi ni
2: won sa be mi na ni se mo wo bo le ni
1: won se gbe omo tutu gbodo hale ya bo
2: awon temi ti ki o ya ko ma pon pon lori ko ma se le le le le
1: si e so mo ti bra gbe nga so
2: ta gbe nga iwo
1: ah ah gbe nga de boye ona oran ti omo buku kan ti eni abi bibi ah an lo sun kun ku ni
2: se ba won mo meje mi o ke ku
1: a o ni ke ku
2: ah meje sun
1: wa ke ye ni
2: ah meje sun
1: o se tin ke yi na
2: amen
0: won ni omo ohun alaafia lo wa ati ya omo na nibi ti won so wi pe o tin gba itoju won wa ni awon afurasi yoku re o sese ki kristo omo won won ni yaya abdullahi muhammed yunus ati shamshudini mustafa gege bi an ti se ma yoro won ni sanusi won ni won so pe ise iwadi na lo fi die mule niba mo pelu bo ti ja pe awon afurasi ohun awon na ni an wu wa labi iroyin e po se iwari won ni lara awon nkan buku e ti won ba ni akata awon iko afurasi ohun o na le yi okada merin fo motorcycle
1: jejesi
2: ko le mo ru brand ti se ni
0: tramadol won ni 31 pieces mokanle logbon bi eyo sugbon to je bi oniwon bi 50 miligram won ni won ba nbe won ni be na ni won si tun bayi to je pe 50 miligram to je tramadol won ni ero alagbe kaga simileti marun won ni ero machine POS ti an fi mo gbowo won ni won be yo kan nbe cooking utensil awon kan ti an fi mo dana ati owo
2: 320
0: o se 320
2: yen kawo mo yo pe
0: boya e ba wa kowo ka yewo boyo original
2: 320
0: awa ti eh ibo sile le
2: yo se do na rin ta ran
0: won nigba ti won je won ni kan lara awon afurasi ohun lo so wi pe se ri o owo ti won ri hun iyun 320,000 iyun egberun oko oko lana egberun lana oko le lo odurun
2: si ati enu
0: enyo pe e ti won pin phone ninu 7 million naira yun million meje naira owo dollar ta won gba lowo awon kan ti won jigbe ewo iroyin epo ame je gbo suba kare fun le ise olopa ta ba ni amo ka o se ki eyan kada ago merin
2: bo ti ri ni gba yenu wa
0: o be ni sin yo o ba
2: won ja lo mo
1: okay
2: je ka oyin loko laya e ta ba fo fura ka je ma mo ni if you love somebody walk up to her and tell her must you love her it does not cry no cry matter

0: this baby yan yan ba nbe nja won ye go lojo mi party o ma nba wa ba mi mo ro ko fa fogo mi ni
1: na
0: ba ya go mo mi lori
1: o ba
0: mo ba koju si bi tan lo awon laye ba se won ni la bi ma bo la pa bi bi
1: kilo wa se
0: to do pa mi mo ya garu mi mo ya o
1: ah iba mo okun ni
0: okun ni mi lo ja won ti o ni parents awon ti o mo mi kan loro na se
1: e e ya karu yin
0: wa ka ma bu la bi ya mi thank you oro yin ololufe ina ni ni ipile edo iroyin tin bo ta tawon olopa be tin soro ni ilu baba wa omonoba eredua uku apolopolo wa won lowo olopa ti awon afurasi kan ni ibamu pelu iku to pa odokunrin kan ti asi sun le merin ototo ni ipile ohun iroyin ohun re
1: lekun rere abi nbola lamiti
0: loni royin yin aluko le se olopa ni ipile edo eno iku edem na video oro mule fa won iroyin o eyin ni ojo aje tana ni ilu benin ti solulu ipile edo iku edo mjo di mimo pe ile merin ototo ni an sana sun yato si bawo yan se ngberun mo wi pe meje ni won ni ko pe meje o ile merin ni o
1: mere only
0: iroyin ajo di mimo pe isele yi lo waye ni ojo kejila osu kefa ta wa ni egbe ke to pe ni ogute ke e ba ma fo mi lo
1: yo na iwa buruku ni ile wo lo ye ki won o danos
0: bere lo wa won odo ebi tori yin na se nja
1: justice.
0: Let me die before you bury me. Fura mi ni mu de ti ku, mo mo ba de mi ni mojo ku. So won ni ni ijoba bile kan to pe opela. Etsako, won lo da won pironu. Ila orun Etsako ni ipinle Edo ni. Eni kan toro n soju e tori e ma da ko mi fa won ma ye o. Oni wa lai lo seyo lori oro ore binrin kan. Ngba ti o so re ijale. Oni isele isele ni bi odun kan ti e ma nse boya odun ba ti ma so odun olowu. But only me. Da du awon. Won ni apo eyan na lo si je pe won ti fi ile won le bayi ti an ti sa lo ko wo fi mo ba te won ijegbe waye ni bi ipejopo ti se eye ohun lasiko ti won ni won tun fi eto sinku oloye kan ni agbegbe won ti an lo ko won fi mo won ni bi pati ohun ninu ti bi okunrin kan wi pe ohun gboge wa elomi ti fe gboge lo ni bi inawo won ninu bi alaye lo ba lo yo lebe jarimodi ni lo yo won lo si gbele enikan ni orun ibi ti an lo gbele won ni be fe leran die so won ni digbadigba na gbe on to le lewo so ki ipa ti mebe o to jo danu tan wallahi won lo ku ngba ti de be o iroyin ajo di mimo pe iku ilo bi awon odo adugbo na lorun pe ibo lati seru e na ba ko ra won jo yo mo ro e ma tobo won ni won ba mo orisisi nkan ja ni ba n ya lo sile afurasi to gbe leyan ni orun won ni gba won de be oloko ti sa lo ko ni ile bi ti amo mo won ajo di mimo nuro yi pe awon odo ohun nigba ti won de be tori pe awon ti on be lagbegbe won ti sa lo tan e ko ni sewu ni afi oro na se won ni a ba fi ahan na won fi kan awon le ni agbegbe ohun to ja si pe merin jona nbe sugbon lede kan tori ele kan na se nbara
1: Esther
0: lo ma se yin boys na wo to mo po nlode wa arrange ni bi npe o Esther bo ni irin ajo wa lola se osu abi kin pe lomi o
1: lori obirin so bi
0: emi Christa ba Victor olomo je sori ibu
1: awon ton lo da na sun le won ti da won pade si aro bayi
0: ati la foundation gan ni sin ogun
1: fa
0: o be won ta dangote
1: ounje ati ounje o ironu ounje gan o ti eleje yin o ti e kokko po won fo iran ti pe o ile kan be
0: ni jon ana ta n dagba bo olodun da wa lagba o ile to ba ti di tan ba ti ni cement to ti gan olowo loni ko se ti ni cement le be yo gan ni story o ti pe brick la pe
1: o ti rowo
0: to de won ye
1: rara ibi ti cement ba tan si be na ni ile kokko tan si ba nla
0: Allah wa pa asi ba jile lo legbe a mo ko mo ri la ila ila la ti mo da
1: to won lo dana sun
0: baby baby won sa ti para won tori obin sa
1: ife
0: obin to pe population won gan ni ise gan imo ya si imo fi yin sa ko ni
1: beeni
0: ogun alaso ri
1: beeni
0: lo mo je toast obin mo laye
1: beeni laye ati laye
0: yesi fe 200 wa kin to lo
1: pere fun omo wa ni
0: o wa ni
1: kilo ni ton gbon wa
0: omo ke bi sugar ba da si le ra wo to
1: beeni ani sugar ta le ra I want to add this sugar. I want to add this sugar. Ti yoro don't spend getting gagenge.
0: Ti ma fun ba ka ni bi o lera. Yo ori ami mi. Eh, anu e se mi ma bi pe.
1: Ara mi na tun re.
0: Okay.
1: Eyin o bi o bi tun ni.
0: Ibayin o.
1: Arakunrin ko eni odun 23, 3-year-old man. Ifechukwu.
0: Ifechukwu ma ba yi oruko je. Ifechukwu Okechukwu.
1: Agbo. Ifechukwu Okechukwu. Owo le se olopa nipele Anambra won ni lo ti te. Lori esun wi pe ohun demi orebirin re legbodo. Omo odun 23, 23-year-old girlfriendship. Won ni gbo patan lo ba ya agbele kuse kuse kuse kan lo ba lo re egbe juda be. Lai se epo eyin. Gẹgẹ bi afurasi ohun won ni be lara awon afurasi merin mi e ti owo won te lori esun wi pe awon na demi eyan legbodo to nti lulu omo nilokulo won ni nitibutoro ipinle anambra o na ni won ti na wagan awon eyan ohun ti an sa won ki lekiri iyan laarin ilu won salaye oro won ni awon afurasi ohun nigba ti owo te won won ni na ni o se latari akale aworan ke tin rin ki lori itakun ayelujara to si je wi pe awon royin to dogbin won ni na lo tapa be bota nigba ti awon araalu tarata wi pe so ye ko ri bayi nilu toloba to ni joye nigba ti won kedi atejade ohun lede fun awon oniroyin gege bi agbenuso fun ile ise olopa lekun ohun sp tochukwu ikenga lojo aje monday lana ina ni o ibe ni o ti soro wi pe aworan akale ohun eti won lorin kiri lori itakun ayelujara bi won se lo re ewu oku ni agbegbe kan ti won pe ni opo ati bi oni se di omo odun mewa kan niya to je pe gbogbo ara omo ohun kiki apani won ni na lo fa sababi leyi to si je ki ile ise olopa ki won gbe igbese akin won ni awon afurasi na won be laamo nibi ti won ti mo si joba lai gbowo osu won wa te sowo waju won ni se ri eyin araalu osu ba karere samusangudu yin won ni tori pe be se se corporation fun awon yin oni pe be ti fowo sowo po pelu se ile ise olopa pelu awon iroyin to ni lari to ni tumo te fi tu awon leti won ni na lo fa sababe to bi je pe awon le gbe igbese kan mo nkobo e tu ashiri awon amo okunseka if you see something
0: say something
1: are na so be are so pe if you see something
0: say something
1: won ti wa so bi pe afashi akoko iyo ife chukwu oke chukwu omodun metalelogbon won ni se wadi nlo lori oro re o bo nse lo pa orebirin re omodun atawon mi to seku na iroyin yen na po
0: won ni pe iroyin kun ni ahin na to wi pe amona tete wa o
1: amona tete bon area
0: aye ndarun o ese ngori ese lojojumo aye ma dobiripo
1: amona
0: DJ Tony the building. Ladies and gentlemen, that's my hilo. Ladies and gentlemen,
1: I need
0: Lord. What famous DJ Tony? Happy. Kuchu. Gbogbo eko ko e ma bo jerun wede de ma jere ma jo. Okay.
1: Enje Mike wa mu kini.
0: E bo jeje mu mi. Orun le je gbe. Te je ba mu mi orun won lo.
1: Okay, bi sa se yi fun mi. Ijoba. Ijoba, ijoba.
0: Italy ma mi wa lai ni jeri abi jari mo lala kwe mu wa Italy wansi yo phone mi mu follow a jere mo ma kwe were lo wasi Italy
1: ameru
0: yo phone mi mama so pa le jo ni mi ko fu mi phone pana o wa yo go se mi
1: ma wori
0: ti mo boye mo ya jo aye boye mo sa ma
1: o de wa so bi tori gba ti mo de lana
0: o were gbe Italy o
1: ijoba se nko
0: yo phone o ma ye e da yi kwade yi won yo ba da gan mo bi were mo le mere kere woru e ya taro da le mi e ma yo e sori buru yin eh yin tu lagbara nu royin o iroyin gun won lo nje jade loni won tin gunra won passe ni amele iwa jo ni loju o ya nlenu tori awon ti oro na gberu odomokunrin kan ni won wi pe won ti gun pa ni ilu Kalaba ti se olulu ipinle Cross River nibi isele kan to ti bi lasigbo laarin awon mo gboro sira won ninu ilu ohun ichele na wi pe ooru ana lo chele ni opopona ti Mary Slessor nibi ti an ni eni ti oro kan yi won ni aigbore ni e ti bele lohun ati iko awon mo sota kan ngba ti an fi di oro mule eni ti salukoro le se olopa ni ipinle Cross River Sunday Akata na jodi mimo pe afurasi lo le eni ti o di ologbe lo le lo pelu obe ni won ni gbo si debe won ni ori akata emu lara re lo ba demu nbe ninu royi ti o fi lede won ni won sare gbe onitan re lewo san kan to je ti eko imo isegun ti University of Calabar nibe won ni gbati gbe debe won jodi mimo pe ogbe ipo elemi ti tu o lara oniton won di itoju ti gbe lo fun ko pada bamu ba won dokita se wi ti o si kede po ti je laisi ni an ba ni ko wo ko totan o di ibi ti an se oku lojo si nile wo san gbogbogbo ti nbe nibe bi oro alukoro no won jodi mimo pe owo ti ti awon afurasi kan won si ni won ti tari esun na si akata ibi ti awon otelemuye wa ni ipinle Cross River nibe iseku pani na na lo waye o leyin kan keke kan ti an lo tu sele si waju akoko hun ibi ti an ni awon odobirin won ni won gbemi enikan to je odobirin won ni orebirin enikan lotan lo obirin to obirin tu gwa nku awon aladugbo je odi mimo pe afurasi won ni o n gbianju ati lo ju oku e si ibi kan ko to di pe awon fijilante o te je si fa wale agbe ti fa le awon agbofinro lowo sibe na awon agbofinro ni awon oroku enikan o sugba awon ti oro soju won won ni ipa eje o wa ni akata eni to sise labi on ni legbe re isele won ni o ti wa ka o ti karu o ti ko won laya soke to di pe won ni ni ilu karaban awon mokun kan tan pe ni omo colombo won ni awon na tu ya parade o ti nda be benbe kesi mogo won lawon tojo ori won o ti pe odun 22 lawon mo ti nda bebe won ni awon le akopati awon abi afara awon budoko le chiri won koda won ni jagban o le ati wo danan mi ni ni alale ati gba mi ti aye ba gba won lede kan won ti pa omo benrin kan won si tutugun elomi bi o leran so ma mi

0: So, Olorun Ogo Ogo asi Ogo Ogo Ogo Ogo Ogo Ogo Ogo ni fun oruko re Oluwa ye mi sile mi nje oba obirin ori afefe ikoni te fe ran lati ma gbadun ikoni 32 FM 949 Laughter House lawa Premier Hill Mokola ni ilu Sibadan si ale ayin mo ki gbogbo eyin ololufe mi pasapasa mo ki yin mo ni asunku ojo sini bawo ni lodo yin o bawo loju ojo eyin to ki okun awon kan se ni boya bi 7 8 or thereabout la won kan wa so mo ni e ka ro lodo ti yin o se se ka won kan ti ma bo sowo olosunde olorun ina olorun kan na ni e ku ajoku eto tanu e wo mi oda ko buru e je nsigbe yen mi na mi ti ife boloju ma fun yin ni esi e ni ola ma fun yin ni a lo bele ni bo mi se me pon na ode na so to ba wa di ni ola ma tun ni ori ofe ati lo be ma wa pada wa tori oro yen awon to ba tin tele wa bo bi 8-9 years ago no ma mo Genesis oro ti mo fe so yen bo je ko di ola e je kin si fi pamọ tori pe nkan teyan ba fi pamọ nko oni o ma nkan teyan ba fi pamọ olu ma nse kini o olu ma niyi ani dada ju be se lero ati bi eyin eyan bi e se fi pamọ lo e je kin kokọ se bayi na ko to di pe mo bere a mo fe ki ore mi yen ini ni best there seri ore mi yi emi ase e Ajolo Teachers College ni ore mi gidi gan ni ore mi gidi gan ni e je ki ma fi akoko yi ki foluke arowolo mo ki e o today is your best day ore mi o likely boya to ba ma ju mi lo boya gbodun kan lowo mi or thereabouts mi si e mo boya ti ejo jegbe wa bi ko gbodun kan lowo mi emi ase ejo lo si United Missionary College di UMC ni laye UMC ajo wa same class asunjo wa ni same hostel but okay okun ni ore mi fi se ile ibe lo wa ibe lo ngbe so Foluke congratulations to you happy birthday mo gbadura wi pe emi ati e ajo dagba ajo to agbada ojo ale wa ani ri rederede o agba wa de di ale oku orire ojo kadun se ni igba odun bayi iseju kan bayi lo ma je fun e congratulations ore mi atata kani so pe kani le lo wa iwo lo nse best day leni o di dandan o ye ko mo bo se nlo now mo ti e mo pe bo se ma mo lo ma mo bi oju queen's cake ti me pa je show me economics ni bi oju queen's cake sha ra ba mi fi ran DHL wa fun mi ore mi mo ki e pe okorire happy birthday and many happy returns of the day congratulations once again to eyan ara ile to ba je eyin ni mo fe ke la mi loye tori program mejeji ti mo gbe wa losan yi inu fe ma bi mi bo se sele si mi omi nu de nkan mi eyin na de lese pe ki ma binu mo ni igba si awon omo fe wole second time ton wole ye mo ton fe wole third time ye mo ton gbo de isa I notice pe uniform awon omo wa ko ti o ti ye ka change okay abani araso agbilole tailor amo wa fe wole kani po mo ma wole ni bi Friday no Monday te lo se pe ka wa gba aso yen ni ojo Thursday aba wo pe Thursday lon ki won jo Thursday yen ti o ti seju won se ye ka gba ni Wednesday so to ba ti e ton ba wo to ba ni bi te fe mend to ba ni nkan ta fe se wa ni okay ka wa gba Tuesday igba to wa di role Tuesday adugbo wa ni tailor yen wa ko ibi ta omo le lo ni awa ni ka omo yen lo sibe kan lo gba wa so fun pe ohun o ti se tan binu se bi emi ati oko mi niyan pe ko ti se kini san la ba ni ka lo bo se ku die kaya ka wo shop en ta fe gba so lowo e eni kokon se mba gboju soke mo le mi oloti oko mi ba ni sohun oni hen mba duro lo ko mi ba lo ba lo wa di classmates oko mi ton jo lo hey won se ma wa da e mo yato ni o wa je classmates e obirin ton jo lo school mo so be pe wo na ni o sha kira won ah bawo ni o ni ko meet yawo emi na ti eniyan abacha jo kira wa ah o change rara o ni won ko se wo se mo se me pepa e pade awon meet yin kan oju won ni change te ba si wo won e ti me pe no isida kemi ateni jo gbe adugbo abi kan ko ti e si ni e ti me pe eni yi o look so familiar on ba sa jo exchange number ara won ngba ta ma fi de odo ti lo akilode omo le so pe e ma domo yin lo njare o fe ma sere pa ma se pe ko ma lo aso won o ti ready ipe ato ola mo ti ba ayo ni o ba gbe fun wa aba wale nkan kan ti mo sakesi ngba ti mo dele ngba to di owo role mo sa ri po ko mi gba phone mu lo ba bere si ni rerin lo n te phone lo rerin ma ni ki lo n pe lerin bayi o n te phone o rerin kilode to n te phone to rerin oni ko si nkan kan igba to wa di the following week o ba ni ah me ti on to n si e pade ni ojo yen pe island ma lo wa ipo nde o wa bere pe bawo ni se won wa so fun pe oun le se nkan bawo le se nkan ba pa so pe boya to n ba le wa ko n ba oun wa oun introduce si awon kokan tori oun na ma lo ma n bo ni pe bawo ni ah ko de sowo lowo oun mba sare ba bo da mi kan soro pe kan jo kan ya mi lowo mba ko wo fun oko mi ba wa lady yen lo ire ni mo pe toko mi ba saside ko won urububo abo won wa se o oko mi ti o je pe koko raye fi owo sile o ti bere si ni fun wa lowo nigba to wa di eyin ose keta to si wa lady yen lo oko mi kan de ni irole ojo yen ni ah oni se mi check phone mi ni mo ni kilo lo lo send message kan si ori phone tori pe ikele mi nta shop de wa ni ile ni mo shop ton komole ile ta n gbe emi ni mo gba awon ti send di owo se account mi n ba wo phone mi wo looto baba 200k ah mo lo ko mi ti ri 200k o ko mi ti ko so mo me pe ko so wo lowo e jama lo nse to wa den to fun mi ni 200k n ba lo ba pe n bo lo si rowo oni ki ma wori pe ise kan te nikan fo e phone won son deposit ise yen ni o wa wi pe owo yen o ti pe half ni mo ni ko san instead ti ma fi na yen nina kuna ki wo kuku gba ko lo stock oja e ma de lo to lo ra ke mura ko le mura gba le mura mo sara gbogbo nkan si shop mi wa na tan mo na ku 20k bo se di the following week lojo monday lo kan ba ni pe ohun wa se lo ohun ni pe de o ile ba si lojo monday oko mi o de mo ba pe ni a o n sese fe pe mi ni bo network ibi to n wa yi o da ki ma worry ko si nkan kan o n bo nle ojo keji oko mi wa ngba to dojo keta toko mi wa ba lo ba mama mo ni mama mo ni egba mi mo la sojo monday ma lo mo yin si lo ko ma mama ni ki n fokan mi bale ko si nkan kan ko si nkan to fe sele ayo to ku ni na lo ma pada thursday oko mi o wa friday oko mi o de ngba to wa di saturday loko mi wa de e ma pe de ma pa mi e kuku jewo bi te lo fun mi lati last latojo monday pa toko mi ma down ni ton mi lady classmate ohun yen e o wale o ma nlo oko e de ti shalai si lo n ba kuku we pe at least ko kuku loko la n ba bere game pada ibi tinu si bi mi niyan ah mo ni omo meta sa bi gan ati ironjeje kanu ah onje si de o owo si mo fun e to lo fi raja si shop ngba ti mo se pe mo ti fe na owo oje etan on lo fun mi o de se pe on tun fe fun mi si sugbo eru n ba bi mi fe gba ye to fe fun mi si ah so kin jo o kin yonda ohun o kin tu okun lorun ohun o kin je ko ma lo be o to ba ti ohun fe lo to ba ti pada sibi to si wa ohun a pada wale ni se nkan te nso lenu yen se nkan to da ni bi o se di aro sunday bye oko mi tun lo riri ti mo tun ma ri tololo tun wole 300k lo ba tun wole mo ani ki wa beyin ara ile se ki n kuku yonda oko mi fun kemi so oko mi di ATM to ba sha tin rowo po abi kin so di POS tin ba tin ti card si lenu to ba tin po owo fe mi kemi tete fowo jo nkan oko mi tun ti wa nbe bayi o ṣugbọn sunday to lo irole sunday yen ni mo gbọ tololo ntolo o de ni lo to nlo yi a to se meji ipe kin tun fi yen ra nkan si shop pe tin ba wa need kin so fun ohun oko mi ti wa nbe bayi o eyin ara ile ejo kini kin se mama e de mo si tori igba ti mo so fun mama yi pe mi ri mama ni kin fo kan mi bale ko se ulegberun eko afaidun obe kin lo joko ko si nkan kan to ma se kin ma gbera mi lemi gbona eyin ara ile ejo ntori olohun kini kin se e saanu mi emi ti se oju opo sile kini kin se o taluwa roju de lohun pelu mi to kokon fe ba mi da si etu losan toni hello hello
1: e kason e ku eto
0: e se ma yes ma
1: se mi ni alajaba mo
0: okay
1: e je ki oko ko wa fun ni lowo were were be yen ke ba gba
0: Hello. Mo kuku wa pelu yin e ka san.
2: Eto.
0: E se.
2: Arabeni yen. Imoran ti mo e bo ra wulo pa. To ba ti le yoda oko e. Ti dipo wo o le ko oko.
0: Okay.
2: Ba le yoda oko e. Wa wo ko ti sadaro.
0: Okay. E se. Sa fe doju de. Eyan ra le ejo ma se binu si wa. Tabadi la soju de lohun. A ma bi to bo. Eku. Allez.

Irawo kan yo mi lutiti. Irawo san tohun dagbalagba peju si. Afin gori oke o han kete kete. Ikani 32 FM doju o letente. Oba laarin awon okan ni. 32 FM 94.9. Ikani aderin ko sonu. Oke tente premier. Mokola ilu Ibadan lati sun didun didun fo won araye. Ibudu ayo atori sun idunun ni 32 FM. Iroyin asiko ti o leja makan nu. Ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni. Agbadunu eto to n parunu re. Ka ja fe to omo niyan. Ka si gbe ni afe re je lowo are ni je. Tenu ko tete bo li ko. Ikani 32 FM do su pa ran kaye. 94.9 lo ba won kan ni.

0: ati lo ojo karun ati bo si ojo kefa lerin lara awon ido to fi ojo karun sele ona la ma pe kelu ko to di pe a lo be ya tupale lori awon fese won se e to nbo loni bo ti je pe omo ya meji yo koju ara won ti ma so pe omo ya meji awon ya so pe ba lo se fe fara pera won orede senegal ti alahun sin won iko to orede france atuja ija to waye lodun 2002 ni bi ti buba diop to ti da bebe to ti mi awon kan dodo ile to ja iko to gba lejo dije na to gba ameye dije ti agbaye ngba na to gba to si so le be gele loro tun ma ri lowo oro le toni ngba ti ba tun se atupale lori ifagagbaga laarin senegal ti egbebo lori ile de france ile to ko wo je ko se yun nikan ni waye nu fese won se sugbon ka pe kelu lati bi de to sele ni ojo ale karu na lori gbogbo fese won se ti agba ni ana patapata gorogoro gbogbo e omi na lo bade na ifagagbaga won lawon isori kan orile spain lo koju aye loju pelu rufe to gba jade laarin awon ati ko ti kevin to wa fun gba kokon pa pa sere ti ilu atlanta o gba lejo lana ni bi fese wese to ja si ododo be gele ni egypt ni agbena le belgium na ni papa sere ti se atu pelu ameyu kokan ti ejo ta egypt lo ko tina bole ko to di pe ori ko belgium yan na yo pelu bolu ti lukaku to pada mi ni igba ti fagagbe kan to tenu bodolo orede saudi arabia won fi dan bole o eni ko focus pe saudi ni o ko gbose uruguay wo ninu fagagbaga ta na ko to di pe na jara burabu lati pari ayo si omi e to wa lewura ju ni fese wese to waye papa sere ti los angeles laarin ko ti iran ati new zealand opolopo lolu daya na ni o ranti pe ni ko ti ran won lala se kan to denu dj amo bi new zealand ba se ntana ni o fe pa bi se ntana ni o fe pa mo ba ja si pe ami ayo meji meji ni atani ana na gbogbo fagagbaga to waye lana ko so lu bori kankan be ododo ami ayo kankan lana meji ati meji meji ti new zealand ati ran ti agba ni senegal ati france won tana na won di loni be la soro ni pe fagagbaga laarin ko ti iraq ati ogbologbo norway ile to nkerun labo sinu dj bakana adenu karakata lori awon bi ti ra gba bolu si ona fe jora won mo tori pe iko ti gba bolu real madrid leyin ti agba kule wa ja chelsea lole lori oro kuku e be gele na oro tun se lo lori oro ti enzo fernandez sugbon de pe iko chelsea won ti jawe ogbon mo bayi o tori pe owo ti agbele agba bolu laarin gbogbo eyin omo rede argentina enzo fernandez ni so pe owo awon ti fe poju fun iko ti real madrid won si ti wo iya bo mi lati gba ni ti mo fi jiro agba bolu ti so pe o ti awon lorun ni ayin gogun gangan fun iko ti real madrid pelu sa tutun ile ti an mu bo labe oluko ni o se morinho be gele na ni royin mi tun lo abeya muche won ni awon na tutin wo lati fi ade loju fun agba bolu kan ti won si pe oruko re fun yin ati asiko to ba nto ara awon ti won ni ina tun wo lo bayi ni ismail saibari omo rede ti morocco ati won ati nathaniel brand pelu tutu won gba ninu dije o beya ni won ni won da bi ogbon lati daju pe awon towo bo adem lati bi agba bolu na darapo mo siwaju sa tutun ele ti o mo dabo bo league to rede germany e ti o gba nigba na arotiko yo ni fe to nkan tori pe atupale nbe to po ifese won se nbe niru akoko yi on be ni ago meji logan jo oru bakan na ago marun owo odaji gugu awon fese won se ni oni le ba lori eto mo a si atupale lori awon fese won se mo ke pa kuro le je ki jabura gba laye bi bolala mi lori komi sporting crystal ikona dani posonu lati ngbo sa fefe 32 fm 94.9 feyen laughter house oketete premier amo kola lu bada emi atawon ko ge a wa ni kale taye ba gba na kan karakata amo mo e ka bo sunu kulu
1: ridwan adegunle clever king ka bo so re to
2: adigola do e na king ka bo so e tege
3: lo fe an ba lo ko ti mo je e ma ba ba bo
4: islamiya olajumoke busari ona lo ko temi e ka bo so ya ko to eto na

0: All right. Abdulsalam Adigun ni amoju ero landlord nu. Landlord awon o ti ye. Aha. Bakare la ni awon e ton tobo na sale. Adigidio Isola lara awon onimo ero to je ke ma gbadun won ru asiko nu. E ri awon o dede ko ni ke ri won. Sugbon ti ina ni a wa. Won sise na daada. Olorun kokun won lere lori e. Ya. Ka bere tandu. Ah. Se ka ma recognize awon ta jo sise to fi de wa awon ni. Ise na ko ni gidio se ni. Ora o ti tupe ti mo ti gbon clever gbeyin lati bi last week o eh da todo yin bere bo ni show lo yin se ri ball wo
1: ah
0: you ni ball wo me yen
1: awon gbon dasin
0: so sere ni logo ma kai wa yo bo ti o dan day 4 world cup ifese won se kan pere lo pese 8 goals jami ati kukuraku 7-1 8 goals bo si ya lenu gbogbo 8 goals yen if I say what's a Mary low producer ni owo ti ana mojumo aroyin e mo ko ni kin bere ni pe se idije fe yagbaye o ti nle si ni abi awon to je big teams yi ni complacency in dalam won ti wo pe ko ni save ko ni bewude sawon ile ajo gba be
1: e mi ro wi pe ohun ti nkan kere ni nkan to sele ni ibibe yen and then nkan ti mo de ro pe boya o sele ohun ni wi pe se mo pe igba mi wa ti ole ba fe ba eni to ba jalaji se ba fe ba lagbara ja eni pe o ye ki alagbara yen ko fogbon se bibe ko o se ko so di eyan yepere nigba to ba na yan na yan na yan na yan na yan igbo kan wa ti won pe ni osepotu bi awon koko ba yi oloju ada to le ge lowo kan be yen ba san ko bo ba pade re inu ko tu abi ko ge lori ni o le san bo se san awon yoku oni to sele laani ko igbe bolu ti orilede Cape Verde this week
0: osepotu wa yi bi gbegi
1: emi ro wi pe ko si enikeni to le fo so ya yugo boya iru Cape Verde je gbe Nigeria gan ti ra ka na ni tuwon a wa ru yugo boya Spain yo wa mu won ta ododo enikan kan to ba wo ru e pe ohun ti mo pe 00 ni won ta boya eniyan boya ko so mi ta gbo yen ko se ito ba di pe iru Isaba yen wa gba bo laani 30 minute ese ri wa kan ballu kankan eri pe o nburuku gba ni ke se pe won gbe wole o o dem play ni bi de ball ti ko ko nse keeper ni e o dem play ni wingi to je pe ko si bi ball lo se lo be ko si ball lo se bo si gba ball ti bo ni gba be laarin seju mewa ti o ti wa je bu ko sele ri ta je wa gboru e je bu wa gba ball laarin 30 minutes ni wa kan ball to fa di wi pe keeper Cape Verde o lo tun wa gba aso le to da ju le titi sunmo bi ogoji
0: e jo share followers ma yen lori social media
1: o ti wa o ti ni more than 1.5
0: 2.8 million ni mo ri laro
1: yi o ti divi
0: 7.5 o so le tutu
1: o de to di wipo wa sinu dj 50k lo wa 7.6 ko de o si tun ni gbagaga meji ti o tun se si le ile yi o to sumo si pe ara won effect si
0: wow
1: to mo to ya gbe nkan buruku na lo se na bi o se di gogo ye se go viral na niyan to sumo si pe nda ta ibi ta ti ra won niko ti ara won lamiya ma nbe to ba di pe gogo nkan wa dojuru ti won wa ri go nkan se to sumo pe di pe iyen o lagbara die to ba ye pe iru ball yi bayi to fe second leg ni sweli na marun ti second leg ba won na mo pa tan ni to ron to boda bi a mo pe le to ba yi ni ka ko mbem seri ayo Egypt ati Belgium yi in te ma so pelu pe ko si boye very e gbodo lawon agbalagba kan ninu nkan kan ka e wo gba te gbelu ka kusi laarin seju melo to ti gbe seju bi meji la eyin na wo ka ka bu beye o de sai ati sai impact
0: e jo se won pa mic ni
1: mo gba mic
0: ball Lukaku yen
1: eyo
0: e ti Lukaku to score yen ohun lo score ni abi ese lomi babo yen tori ongo ah ori bi ma message kan bon be yen
1: ongo ni ongo ni o te mi nigba to gba lodongo ti o ba okay to ke duro bayi ni se ju babo mo yen lara ni se ba nkan lo ti wa ni sport yen ti pe ti pe ko to ri pe won gbe si so and then oro saudi bayi ni se bayi e ri pe lati gba ti won ti
0: fowo si aforiko
1: tan ti fowo sinu league yi eri pa won na tin producer mo dada looto iyen le ma mo won nitori gba won mo won mo ki se apa bi je pe won mo wa si gboro dada so bi tin gba bo to ba gbo ko ro won ni o ye ka ti gbura na si gbogbo awon ya ball ti en ko ye ka ti gbo ronaldo o ti go bi 100 goals o ti go bi bise mo ya bi 5000 goals ko ro run be na awon na tin gbo nkan ti saudi fowo je won ti ri result e
0: Saudi o mo tele keji
1: se bo se mu bo se taku se to mo na bi yo taku ba je ti lo won gba yen na bo se taku ti o bo nkan dojuru na niyan lo to uruke ta so uruke na si la wa gba bolu ye pe won se kan nkan won de ti pe won ti riri won po ta ka so pe le Saudi Arabia ni wa do ti olorun ti o bo nkan ti o wa dojuru nu ko pelu ibere te bi mi lere pe se a le so wi pe you go ya awon ko yen lo mu ge kere iko yen mu ge kere awon ko ti won kere na boju wo pe ko si nkan teyin na nse ta wa na o le se ajo dedun dije yin ko je go ya won meni kan le meni kan e je ka jo plan ni se do polopo awon small computer won yi won ni agbabolu bi meji meta kan ta won na wa ni le okere ti won royie awon agbabolu ton ti lu lo la wa pe awon fi no special npade won lawon bi kokan na at least apade won ni euro party apade won ni conference ri apade won league ri apade won ni fa ri so e je ka sumo won na ko se anything be nkan to nsele ti wa la fi nde niyan
2: you know pe ni sumo ni to nbaja
1: e na o gba ta sumele ro so nkan to nsele gangan and iran yemi o ti gbe iran le da nkan se pelu wa lati baba lakuko in ba won fa tori fitina ti poju tan ba so pe country tori fitina ju awon ni
2: iraq na nbo
1: tori gbogbo ru wa la e ma do bi o e ma lu eyin e ma ni ka giri o ko di pe eyan to nda lo ka ma fu yi ka camera so e ma do du o ta lo nto gido mu lowo ya gbule ja wo
2: wa ma won ni oruko ti elede nje ke jara o ni oruko ti iran nje lo pesesin le won lori
1: eh emi o support wi wa la odododo so mi kan so pe okan won ko bale
2: abi ki ma se visa be ni
1: se iran in that is survive lu to ti le logbon odun bula le gbe
2: ayo
1: ko si ko si lu kankan de le ba mi lobisi to je pe mo yan ba wa la o a face e oh oda ball an gbo ba ni se oke o mo tin jade loku
2: oda e wo game time play lowo nigeria ta di party e mo
1: ni se e na ni
2: medium lo wa ni abi
1: ade abi ni won tu si wa fu whatsapp meji adu di red card meji bayi adu red card meji bayi ah aga le jade ni ko se ta bire to lo lo wole pada bayi o tu dojo mi le gan ko tu re mo ah so o soro gaga
2: visa ran to ba la nuba
1: ikasa ma go soro nbe a face e ni bi eyan bi elera lo wa nbe ba mi ba ka ni so pelu nkan to wa nle yi ka mo pa lo tara wa je lo to na iran ye me je ku join lo ju pe opolopo game e meji doku to ba lose tori ipa agbara na bi New Zealand bi o to New Zealand di na ko je boya won na je football nation to ye gbo boya fe we abi abe shawon kan mi eh mo le yo mo le falasi won sugbon di football won gbe e je ka yi o mo
2: ile ni to
1: ale mo ri eyan to po na bo awon ile e ja mu won so wo
2: to
1: ra
2: ti
1: mo
2: awon ile ja bi na poruko bo
1: yen se go to se go won yen so nkan temi ori nbe niyan
2: oda ojo ga tin sumo wa ma kan ju ile sile ni opolopo yen lo so pe orile de Spain on wa unlucky ni ada nte nu bo nba irole ana wi pe ti o ba ni si pe taye wa ninu e o ye ka ma birike melo ni Spain o na ni but unbelievable ro bili yagaluku lenu se Spain wa unlucky ni abi e je ka tojo jade kele mo de 32 FM 94.9 kan den report sonu an pada bo e ku kale
3: awo mi bi mo se fe yin
4: mo ngba 32 FM
5: 32 FM 94.9
6: Sonia tomato sachet. Yes, it's true. I love Sonia tomato sachet. The color is so red, so thick, so tasty. When I use it for my stew, jollof or spaghetti, the color shines brighter and food becomes tastier. Sonia tomato sachet makes meals delicious.
7: Di ta fi seto to ye ta si tun gbadura lojojumo fa awon omo wa
8: onidi
7: ta fi tara sasasare ati je ati mu lojojumo
8: onidi
7: e lo nidi ta awon omo Nigeria fi nigbagbo to rinle ninu ogun M&B paracetamol the red one jagola bi abara pupa lojojumo
8: onidi
7: logan ni gbara riro yo lago ara ni kia kia ka le gbe igbe aye ti ko ni rora rara nigba ku gba tara riro ba fe yoju pere ogun M&B paracetamol the red one jagun labi abara pupa ni ko fi da pada sibi to ti wa M&B paracetamol jagun labi abara pupa dara fun wa fe bi re o si ma le irora ati awon ojojo kekeke wole lowo kan bara re o ba ta ponpon leyin ojo meji tete kan si dokita re M&B paracetamol o ma fun ni itura lagan lowo kan
9: emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo maggi chicken flavor si oya esipeli celery
10: selarie
9: salary ah boda mi esipeli so sipeli na di salary oya lokun igbiyanju esipeli turmeric
11: turmeric turmeric
9: e kare pali ohun isebe maggi chicken flavor kan fun yin
12: ohun isebe maggi chicken flavor pelu eroja alubosa
10: gallery ati atale pupa oluyipada ayo.
11: The FIFA World Cup 2026 is here. Watch all 104 matches live on StarTimes, from the opening match to the final showdown.
12: And this time, it's not just watching, it's watch and win.
11: Subscribe or buy a StarTimes decoder and stand a chance to win the 10 million Naira grand prize, plus many exciting prizes nationwide. With subscription packages starting from just 4,000 Naira. Recharge now via StarTimes app or visit any StarTimes office or dealer outlet near you.
13: StarTimes, enjoy digital life.
14: Ìrọ̀rùn dé. Ǹjẹ́ wọ́n ń wá ọ̀dọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ti tún fóònù rẹ ṣe? Bóyá iPhone tàbí Android. Àbí na wait to unlock your phone dey bother you. Don't soft o. Make you jolly go Real Phones Repair and Unlock Services. Níbi tá a ti fi ṣe tútún fóònù àti unlock services rán, kò tán síbẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ la tún ta phone accessories lónìrọ̀rùn bíi power banks, chargers and charging cables, earbuds tàbí headphones. Wait o. Àbí na ring light or tripod you wan buy? Everything dey there gidigba wey plenty. Original and affordable. Our address in kan. Number 31C. Naipos Shopping Complex ni Dojuko Coco House. Ke to wole le ti kan wa lapa otun yin. Se ba tun wa wole tan, e o tun kan wa kugu. Lapa otun yin be na ni be ba se wole. Tolon tolo wa re o. 0706-436-8169. 0706-436-8169. Real Phone Repair and Unlock Services. Ojutu si gbogbo ipenija fone.
15: Good internet changes everything. The way you work. The way you relax. Even the way you stay close to those who matter to you. That's what the Airtel 5G Smart Connect brings into your space. With the Airtel 5G Smart Connect, you can enjoy unlimited data, super fast speed, and even connect to multiple devices. All for just 25,000 Naira plus 15,000 Naira one-time installation fee. Visit the nearest Airtel shop or call 0911-000-0080 to switch to unlimited.
16: Airtel. Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land do.
17: Buy Maggi chicken flavor, 50 double cubes pack, and get 10 extra cubes free.
16: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
17: Not more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
16: Rush, go your nearest shop now, and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last. Me and Maggi, so good together.
18: Stay tuned to 32FM 94.9.
19: I said you can't be said you me. 32FM to a hokey.
2: Keep a cable, that's Georgia, you look over 32FM 94.9. I can't push you. Fair year, Laughter House, Okititi Premier, Makola. Niburu Badon. Iro yin da le de Yoruba na la mu bo were were wa kati kan jugbon ki to je. E na le sagbateru ke ba se igbowo fun eto yi. E ba fe ko ma lo wa kati meji ko reja alapo bi kini ara bill na ko ti soro tan. So e ba ni ma se to as ba se le pa lo niyan. Ko na joba le nisin. Amoro kan bo le kan lori oro yi pe boya Spain pe ori lo tako won ni pe won gba ballu e gan ni ye.
20: Normal en to wo ifesewonse on en te yon ma te oko so gan ko ti ko je pe en fi owo ifesewonse gan ni ah Spain of all people like of all countries won ti won mi awon lo to re e je ka wo lugo asole yi asole ninu iko DR Congo
2: yi ogo
20: like ogo asole ogo gan lo wa against won lo wa against orilede Spain ke yan ni orilede seven saves niyan lo to nkan lo ni to poju to si play lana lo ni 9 saves ta ba so pa asole iko Iran but bo se wa lo ele ta wa pe iko orilede Spain pelu ba se mo wa waju won to egbe ya ma wole egbe ogbe wole na ti o se lo to orilede Spain bo se je young team to ye pa awon agba ball to keke to po la yan to ye pa awon ogo ala to wa nbe lo te yan ma expect at least o ye ko ile de Spain kan le mu ongo abo ti kan ba ma sele o ma sele ni kan ti mo ri lana yen be pe mo fe le so pe ile de Spain o wa unlucky ni te pe ana yen tu wa e me ko tolorun ba kan fe fi ogo enikan han bi gbogbo e se mo ri na niyan te pe olorun ti kan ti o gbo oke
2: e wo masin
20: mi ni mo ti
2: o le so ko pelu yuwa
20: mo ti ro ri lowo o ti ro ri lowo le ti ni lowo masin yin wo masin

0: as the Champions League.
1: I mean, we only the Argentina look by law when late that baton. So, Taman about where lay and what anti-batting one baton, like Argentina back, out of the ground, a little Luconi one, Desham. Oda be we or not Oti Vigabaga, we are be 21 match, the late you ban in no call, then you did get to work.
0: When they find form
1: to Jerry, we wrote to Japon Gagan one in charge, two of them she be hacking very, I want to call it a man battle with Gabaga, Tony Shep by relay. Luton. Ko si bo se je pe kini ipo to yi emi o ro yi pe boya awon iko kan be ta le so wi pe a mu ngba ta fi mu ko bi meji meta merin ninu dije a ka France ma won to je ko je favorite to je bo jeje ki won kan inu dije pe won
0: gba na won si wonder ni France na second
1: emi o so wi pe boya enikan bo a le mu orile de merin ka mo mu France ma won to jeje ko gba labi bo ti le ki wa la de tabi ki wa la mo de to afi ti won ba ni pari dije iloku
0: ta ki do sele
1: iro pe boya to ba je pe won ni pari a mo pe convenient o de jo fo gbon kan loju
0: ta lo ni jaru
1: eh so nkan to je kin le so be na ni yen sugbon ni de France yi won fe ta pelu Senegal
0: asiko le yin pari site yin amodan to lo ngba yen ay convenient
1: e mo wi gbe France
0: ta wa kenu
1: le ee se mi wa ninu ko alakoso se ba jo wa omo lujo ni gbo wa ibo ni mo ti wa ba ru ni bo ni mo di fe e mo ma le olore lo eh ah so nisin bayi pelu bi nkan se lo yi France yo ta pelu Senegal ton ja won brother won ton ja abro won ko se ni to mo igbo boya ra won di up le vina to lagbara gbe won ni Korea Japan nigba na lo laya won arakunrin Senegal to mo dari pon yi se Geneva
0: nigba
1: baba
0: nigba
1: e
0: da lo we yi
1: ba ga ti mo ko ni pe akole kan be ti mo roye ninu conference pe abalo wo DJ bi merin ti mo ti gba nu DJ sorry meta ti won lose be Africa lo lose Africa lo mu won sowo ta bi lose meta ninu merin ti gba nu group se gbo gba ton ti pade Africa ba o je ka mo sugbon nkan to tun wa to tun fi die mu le ni wi pe France o kin fi be lose opening match won to ba di je nu group se ni woko won kin lose o buruku tan patapata won yata o merin tabi ki won bori o bi bori won gan lo fe poju ti ta mi lo so yi je ka mo rufe ru nkan te bere yen ka fi ti nidi igba won nkan to sese ko le sele ka mo foju ri lo sugbon nkan to di je ni dije o ti n pa mi tutu se mi lo kan ti mo tin wo wi pe opolopo awon ko ta ti yo le be boya ko le yo nile to ba yato layin igba ti awon Sweden tan mo Tunisia dan na mo bi ke mi mo gbon sonu ati expect ru nkan be yen sugbon ogoro awon kan ta di focus si igba boya awon ile eyi awon ile le lo di gbe wa la ti n bo were were Senegal na de lele eni o ba je po ma yu ti se boya kan gboruko lasan yo mo pe Senegal ni ogoro awon agba ball ti je le yin leje tan de se tan ti se tan lati se sin ilu won ifo awon to je agbalagba awon Koulibaly gan bi se gbo bi se je gbo kese to won yi wa nbe e wa awon asole won to je Mendy o yi wa nbe ifo awon ki kilo Sadio Mane awon to je agbalagba to ti wa ni e je wa awon mo keke to won bi de won de se tan pe okay o mo to ba fe sele ku sele sugbon France yen koja iko teyan fo so ya fun pe mo lo na gbogbo to ri oni won ni meji re
0: pe Senegal na France lo ma diroyin la
1: beni o
0: France ni Senegal o le diroyin
1: ko si le ko soro lo
0: yin o ni so fun yin pe Deschamps o le ni fokan bale pelu face mo se to
1: be okan re o ni Senegal se ko je ni gangan le ba gba tokan lo bale
0: e ka pada de 32 FM 94.9 Canada report no ta ba ja ma tesi wa je ku kale o

0: atuki ile kan si pe kaabo latoju oja anja ladun dj fe agbaye lowo ni ile ti orilede ti wa na wa nbe to ra ngbadun ba se nri ko lo wa ninu one room ajumo kire je gboru na ma fi match ti wa si na mo ngo toda afulo lana abi sorry ti match ti wa oru ni o gboro yato to do akapo do kini kan ni mo ma like video to ba le je ti World Cup iyawa ni ibamu pelu bi Senegal se kuro ni group o elomi le ni Africa ni o safety la ma so gba ta so pe Cape Verde nsin o le waju Cameroon ni group ton wa ni qualifier a le so pe ba to pe jeli adulawo ni going by nkan ti Senegal se ni qualifier AFCON ati ati qualifier World Cup ati trophy ta jagba lowo e ni Morocco auto threat for France abi bi o bo se wu ki na ojo yi to omi lo ma pa
1: auto ni threat ko de to ni threat and to pe ta eje ka wo bayi pe ni ile adulawo aba si so pa awon egun na ka to ye pe yes won si fi ogo ile adulawo won si fi yan kakiri a le yowo orilede Morocco a le yowo orilede Senegal ame ejin of recent times won se dada won de tun se bebe to yato si bebe mo de se wa lo ile ta wa pe iru ifese won se ba ile laarin orilede France at orilede Senegal yi mo nwo bi pe ifese won se o ma fe jabi to wa ile laarin orilede Brazil at orilede Morocco sugbon
0: Senegal defend you
1: wa le fo orilede Brazil a le fo orilede France
0: yes,
1: a le fo orilede cause pe be e je ka wo bi France se ngba bo e je ka wo orilede Brazil se ngba o yato si
0: ra won
1: o yato si ra won mo de tun wo mi fe ri pe boya abi un shocker to sele lana kojo lo orilede Spain at ile de Cape Verde mi very pe ru yen ma fe sele sugbon a meji le kan pe na ti jo pade lo na de ni 2002 gba e te pa gbagbo le awon orile de Senegal lo jawe olubori ngba na lo won bo se wa wa bayi pe orile de Senegal at orile de France won jo ni oweyin sugbon ti mo fe le pe yes o le je bi factor to like x factor be o na ni owo waju orile de France to pe ba a mo pa mo ya Kylian Mbappe Kylian Mbappe ni bi tan ti lo egbe won ni Mikey Olise te pa awon bọ́ọ̀lù tó yẹ pé yes wọ́n fi ń tọrọ ọmọ wọ́n ní de sí duwe nínú kọpí lóye nínú kọpí ẹ̀ tó yẹ pé wọ́n wà ẹjẹ́ káwọ́ gbogbo rẹ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù yìí àwọn nǹkan tí mo fẹ́ lè pé yes ó fẹ́ lè ṣe ṣùgbọ́n lọ́wọ́ ẹ̀yìn náà rèé ikọ̀ orílẹ̀-èdè Senegal àwọn náà dúró ẹ̀wọ̀n ò tẹ́tì tó yẹ pé báyìí wọ́n gba wọ́n já àgbà lọ́wọ́ lóòótọ́ wọn ti ní ká má pò wọ́n ní african champion tó pé báyìí wọ́n ní Morocco ní african champion Morocco na ko be ko so orilede Senegal nbe sugbon orilede na re ife se won se pe e je ka wo ni ile adulawo melo lo ti ja wi ninu ninu dija kan eyo kan pere o na de ni orilede Ivory Coast bo se wa bayi pe mo se pe orilede Senegal awon na re won ma ta ba kan ni ka pa boya bi orilede France lo to won ni awon gba ball iyen de ni kan mo fe re pe yes o ma fe je factor kan sugbon emi si ri pe Senegal won ma gbianju Senegal ma gbianju bo mo ri pe iwe ifese won se yen mo si tele orilede France win or draw for orilede France
0: ben se pa la si bi te tin bo ebo case kini kan ni
2: okay
0: ibi te tin bo gangan ni si iro yo ko o ri tan wo lo mo fe ke wo awon apa bi kan ni bo esun si waju die esun si waju die eni damo ni fe damo komando be ibi ta ti wa lorile mo fe wo tẹ ti wa lori ile oni
2: won kan gbe si won gbe lo
0: ke ma gbe si lo ba ti o de be pelu ogo lo ta ba de be npa case yin si gege na Norway ati Iran kamu yen eri Iran ge ami Iraq gege bi en to le se ru nkan ti Iran se ani won ti fogun mo Iran ara ode o de wa se bebe ẹrí rùkọ bẹẹ pẹlú iran náà nínú ìdíje.
3: ó possible kí nǹkan bẹ́ẹ̀ jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ tó yẹ tábà wọ àwọn agbọ́n asian yẹn sí gbọ̀n wọn tó wá bí àwọn mẹ́sàn-án tó wà àwọn mẹ́fà tó ti
0: máa fẹsẹ̀ lọ́sẹ̀ wọn
3: kò sẹ́ni bọ̀ tó gàn án àwọn yóò jẹ́ fi bẹ́ẹ̀ fún wọn ní chance pé bóyá wọ́n lè rí nǹkan gidi ṣe south korea ó ti gbá tiẹ̀ australia ó na tọ̀kí ẹ̀ tó zẹ̀ so mọ́sàn wọn máa gbábọ̀ gbogbo pátápátá wọ́n dúró tí wọ́n ni wọ́n jẹ̀ mọ́ àwọn ta omi ni ní orílẹ̀-èdè norway wọ́n ní àwọn agbábọ̀ ní ọwọ́ wájú tábà ń sọ nípa ti ellie allen tá à ń sọ odegaard àti ọmọ agbábọ̀ ọmọ atletico madrid lọ́wọ́ wájú wọn náà tabanso on gba bọọlu won le gba bọọlu je pe won le perform dada and this is first time ti o lady no wa lati opopolopo odun sey so won no fi be ni experience yen no ka ma po Iraq no won no ma so pon fe duro ti o lady no we lorun ko mi fe ri ogbo ti no we ma so pon fe da and no we je tun ni nkan kan to tun ma je bi disadvantage fun won pe weather bi to won gbe o yato si bi ti won wa ni America bi it yen fe poju fun iru fe ti je pe o wa ni no we nbe
0: e won tan si sara
3: e odo won fe to bi ara mi ni odo won fe o fe yato si ti Iraq so I live in pressure je pe Iraq ti yen expensible that one expense to tinu work or cafe wey to really dey know no we no one starts a poly gbagbon to to won je ma gbianjo agbara won sugbon Iraq no ma duro ti won won no won je believe no defense at counter attack no no ma tupo no fe lu fun o really dey know so ko sin ko pe ko le sele ni ayan mi jeje so mo se fun pe orilede Iraq o si fe ni edge ju no we lo ni apodo ti temi o pelu opinion ti temi mo se fun orilede Iraq ni opportunity pe won si ma fe bi nkan se ko jo orilede no we ju ni asale tonu sugbon orilede no we island ko sin kan ti ko si bitaland o ti le score ṣùgbọ́n talent bá rí agbábọ́ọ̀lù bí àwọn bíi méjì tó máa rí dúró gbé ti island tó ń jẹ́ kó rí nǹkan kan ṣe tó ń jẹ́ kí pass àwọn odegaard tó ń jẹ́ kó dọ́dọ̀ kò sí nǹkan talent fẹ́ tí ó kàn máa sáré kiri bẹ̀rẹ̀ ni island kọ́ jẹ́ bi point man
0: ní kìí ṣe. Predict tournament.
3: Won ton ba gba ni apa beyin. Won ti Spain ba gba ni apa odo ti won be. Won jo man jade sa ele fi won ton gba defense. Ki n so gba won agbabo ilu le on ton lucky defense like me. So won defense like me ma wo o man ligo te pe ko si te fi.
0: Ba frustrate le
3: da. So won le mu Alan pa ko ma ri kokan si. Won ko le fi bi agbabo ilu meji kon kan fi ele ma tele anywhere to ba nlo. E ma tele ma e ko yin go se bi ti pass ba jade no ma so won fe yi awon mi. So ton no ba dile da ton je sise le lori. Ton lo nkan bi opportunity ti Egypt lo lanu. Pelu won counter ton no believe no counter won ko ma ko joko si leju so ton no ba ti ton ba ti be advance counter ko no sai lu won le se against Norway and ton ba je ti fi be points ko mo ma ji fun won no chance pe o se se ko won no jade to ko fe se bo to fe po fe fun awon to wa lati agbon ise ni chance leyan won South Korea ko kan beyin so ko se je po fe fun won chance so mo se so pe o ti ba kire ton ma tu yomi ni arin Norway ati Iraq ni asha
0: ke to pass odun odun clever
2: sir
0: ise side bo lagugu ati olodun sogo na ti yase
2: o nse bi yi o
0: ibi ti mo nwe ojo olohun sogo
2: ko se olohun sogo keke
0: awon be lo ti wo video Shakira ati Burna Boy die ibi oja gugu
2: kojo o
0: kojo te ba koja police station ti e ma bala tore meji ti a koja police station te ya sapa left by
2: akan ni ru ghetto to jo ni ibi bayi na
0: ru ghetto o da ide bi da ile ise magi kan ta ma nku
2: ki ah iro ke se
0: o abi ti awon alagbada ni
2: ke se o ke se o
0: ko e ko wa ya kala dugo fa ma dugo ni nkan
2: mo bi won re
0: ah e ni fi kan le ara ka jade e ri Shakira e ro pe ntoro bara ta ba bo e ama mi lori oda ana alaji odun
3: atokun
0: no side there yes no way ni material no way ni material na te ba bi mi nigba mewa ma si so mi ke mo si tele no way but ojo toto la fi nwo ran ibi ti mo nlo ni wi pe William Saliba bo gbo pe won a si lo fun France o ma lo fun France Odegaard no way a lo ni captain ibo last out ibere next season
4: yeah you go ask now where I don't know
0: bi mo se nwo e ko ma e pe won se soju lowo soji fun Saliba to ma bere season ni o
4: eh ben ni o awon ma buy replacement fun ni cause awon sa gba league won ma ro pa wole
0: final champions league yen lo complicate everything o
4: so asiko ti to fun awon lati le wa awon replacement ya awon bi Saliba nkankan yen cause ko se awon bi abi perry nkap yen lo ma gbokan le forever cause awon won ri nkan tin injury foju won last season so emi wi pe cause now ma jade soju oda won de ma gbe agbabolo le ti won ma gbe ti a le fi ma replace Saliba in case ti o ba si le cause injury to ni emi wi pe to ba ma si soju yen ba o le gba le abi osu meji si meta so emi wi pe won ma wa yen to ma le
0: school ati nothing ba je bayi de
4: o le ma to Saliba bo ma wa yen to ma
0: e ba gbe fun kan lapo tun le pe wole ma o
4: so o ma gbe to ma sumo Saliba ta ma fi le ma gba aye ti ta fi de and lori oro Norway ina emi wi pe ikọ Iraq yen emi o ri won gege bi ko to le stop Norway Norway o se ikọ ti àwọn tẹ́kọ̀ọ́ sí pátákì wá àwọn jẹ́ ikọ̀ spain ló lè máa fojú di ikọ̀ norway ò ṣe ikọ̀ tó máa fojú di opponent tó bá ń rí ẹ wọ́n máa nẹ́ pa ni so èmi wípé ikọ̀ iraq lónìí wọ́n máa fi àpẹẹrẹ kogbo ni.
2: lórí ọ̀rọ̀ Saliba yẹn ara rẹ̀ kò ya síwájú kó tó di pé league wọn parí ló yẹ kó ti sọ́jú ṣùgbọ́n nítorí pé tempo league ní àsìkò yẹn òun ló fà tó fi jẹ́ pé kò lè ṣe nísìnyí o se je ko ma le meet up to je pe to je pe ko ni le lo o no fi o ye pe boya ko won lo re manage bo se wa yen gan ni si to ba je pe France ma won ma regina tan ma gun fanu dije yen o le ma ba won gba di final tori o ye ko ti soju yen sugbon o n lo painkiller won wo gbonda to ba si pada si soju yen ni to ba di next season yo fe affect ye die boya bi osu kan tabi boya bi ose meji siwaju ko do di pe won le gba tan ba bere league o de ye ko be ko ba iko gbo ball last night ni awon asiko yen ti mo ba de ti ri iru ga gba ball mi tan le vip amages ugbon kan ti mo kan ri nbe ni pe Arsenal na ti ni omi nle ko do di pe on gbo ile de sugbon agboye o ya to sa laarin pe alagba ball to da ati agba ball ti won gbora won ye ibi ti wa la die le ti wa fun Arsenal ni and then nipa ti o rowo de guard yen emi ro yipe gbogbo yen lo mo pode guard ti o ti dagba wo o ti gba ball tan ti ba wo final yen final ti mo gba gan o wa lara nkan to han won le mo ko tete pick o de de nji beyen ti pe ti pe tori inju yen ti po jo le wo palace asi lasisi gan se be wo injury toni tan se to ba de ti pa agba ball kan be ti pe gbogbo agba ball ko no ti da bi agba ball ti won ro get bi tan ba ti se injury fun bayi tan ba ti so ji fun won tun pada wa so o ti re dada emi de gbogbo olukọ ni adita na o ti manage dada ti mo ba ti e wa leta yo wa agba ball mi television ba ya do sa won agba ball subi mendi kan o ju le wa won ni sibe
0: e se o ode mama mi le gbo asana ke bura ode mama mi le gbo asana ke bura ya gbogbo oro sise lo wa lo kan mi tele ti mo tun se ri update Roberto Martinez yen when he koni fi se on to ba je abajade ife agbaye ifore de France sise ti wa ni kikele bi bon agbase lowo Deschamps Roberto Martinez no lo ya kini France fe pari si yen abi ochara si ni sise lati be ton ti fi se le ati Martinez e ko papo
1: Only the France lo to Zidane lele yi en to se nu Real Madrid ko eyin ole yi ole ko danu sugbe je ka wa awon agba ball to fi to ko shodi ni gba na lo only the France na de lele won players po lo wi si won ba ni materials po nle ole ba nkan le na to ba awon agba ball na de won respect en to ti gba ball na ri lo eni eni Zinedine Zidane to e ko de wa ko only the France shodi ba wa ma so pe to only the Portugal wi won ni okay o Robert Martinez o kuro nbe o ko inama my nkan ti orilede friend orilede Portugal ti won se bayi lati gba o na ni dije World Cup won ti gba euro gbogbo pe ye gbogbo ife ye ti ta wa so pa ororo goat ni boy ta wa so pa Cristiano Ronaldo in ti o ti gba na ni dije World Cup ida le do to luko ni na ba de to ba se fun won to ba
0: gba Ronaldo si World Cup meji
2: to pe won lo ko ise kan o sa jogo kale sibe lo ni ti ise le blue lo to na iko madrid vs sumo ti france asiko tori nigba all star na all star wa nu ko france bo o ku ba ti se ba ni soro te yan gbo ati ba ti sakoso akoso daru mo side lowo lele keji to lo
0: ti kuru ba pe meji nu ti mu nko e ba pe binu inu busy day a frango lenu
2: mbappe bayi ni si yi mbappe ni are fun gbogbo awon agba ballu
0: no doubt about it
2: omo loju macron do je are o de swe ni odo re ni are man to si gbogbo to ba ti fa nbe ye to ba so pa an ba ko la yin oni play won ni play
0: problem ni e
2: to ba lawon awon ise gangan to ba ni won ni play won ni play ko se ni kan to ba awon olise to ba ni won ni play won ni play won bi yo o de gba ti di bala n ba messi la gidi la argentina n ba e
5: to
2: iwo o ni go ele lo pe ko go ojo ti messi to yo nu ti lo to go to fun ni band so gbonu to nbele yi o ti da bayi so awon na be je ni
5: ara
2: so
5: messi aye won le ka mo ti wa melo ni nigeria o go ni majuma
2: nigeria iwo ni nigeria
5: team kama e tamalo ton africa
2: iya ma e kin nlo so ko sele ko so loro awon ile o
5: ade ade ade ade baba bi e gbo

0: Ade, asana, mi wa gbe lo. Ah, hello, ta lo kan kun?
1: Hello baba mi.
0: Gbogbo le lo kin kin o.
1: Okay,
0: baba lawo mi to su o.
1: Yin te mi rire o.
0: Mo ma gbadun yin lori 32 FM, mo monitor yin gidi gan o. Eyin yo ni radio mi o.
1: France, mo ladari ko gba won ko.
0: France.
1: Usted ti o da leyin won.
0: Awon mo se second Nigeria ni o se first.
1: Lo ko le.
0: Eh, di na wu. Baba lawo mi tu ti soro. Aya da fan nu ni. A da fan nu ni. Ti Nigeria o fi ni gba World Cup odun e. Ode o, ode. Ode o, ode. Asuna n wo gbo. Ah! Darapo to ba pe pere ti mariko e. Wallahi ogun alaje gbo nja ni. Hello. Ege, ege.
1: Opo le te gba na ro.
0: Awa nu o jaya hin.
1: Olorun mi da ro won mo ko se inshallah.
0: Ami Jesus Ali Fatia. Thank you, sir.
1: Hello. Senegal ti France.
0: Yeah.
1: It is our gan yin ma hot gan ni.
0: Sure,
1: I have to look ko le ma a ni bo France kan le ton ma le o. Bi a. So ya jo fa.
0: A jo mu kan le ni.
1: Senegal go dey break record ni World Cup we ni.
0: Koni se wu sir.
1: Inshallah.

0: Hello.
1: Krista.
0: Ah, Pastor Abimbolare, mo monitor yin lori station yi o.
1: Olo teni o.
0: Mo kokun gba yin gbo program ten dasi mo ngba.
1: Alo lo teni e.
0: Mo fi ja ba mi.
1: Kini Arsenal ti se fun e bayi?
0: Kini Arsenal se fun? Kini Arsenal se fun ipo akara? Se mi le po akara ni.
1: Tawo lo re nje ji ti mi je mo tun.
0: Se mi le po akara to ko ni ade o, ade.
1: I don't know. Se na jo na spin.
0: Mm.
1: Na jo na spin for that shit.
0: Mm.
1: O ko video le chele.
0: Yes sir.
1: O wa o do awon ti la.
0: Yes sir.
1: O be n pa ti so speaker.
0: Yes sir.
1: Igba ti won ti expand the work of most of the player to wa exceptional awon country ekurudu.
0: O ko
1: ni da won lo play for awon big country.
0: E
1: ti so ni ka go to padan country.
0: Sense, sense. That's a valid point. Point ni.
1: O ko je ri ni.
0: Yes sir. Thank you sir.
2: Oro wa nbe.
0: Kaluku ti pada sori ede abae lo soju e so ko si pa nre mo je mo ti n ba play for Cape Verde jawo la World Cup ah to ba je pe joju e le ri opportunity ati pada ni ayayayayaya time has went ojo n lo were were
3: ode ode ode gadi un do gbe lo asuna e mura
0: bibi en lo yo fe pay mi o apun gan ya ku ma dagbere were were lori eto ah o de wo bi se re Ali Adi Zuberu Ali Asi Oluwa Kekin Baba tun kiyan leyin ko Oluwa wa ko si wahala ah odeyan mo like osuri ade

Fantasia Fuji Alaji Agba eh ranti video rin yin gba yin a wo pa Alaji Agba wa lori se yacht ni ka pe ni abi oko oju omi yacht yato eh oko afẹ oju ori omi ni yacht eh se ka pe ni keno abi ka pe ni boat ikan wa ti mo wo lori omi ni ababa lojo kan ti mo nlo ki aburo mi ah ajo nla lojo ta nwi yi olohun se o to tun de mi si o ba se gbera bayi bishop se yo lo kan niyan oko wa bayi eh aditi oloko ladegba ko lo gbo ko gbo komu agidi e po se believe pe ti chief ba ti gun omi omi ma nkun soke si ni awa ati chief awa jona mo worship lale eto ten lale oluwa oluwa o ti mu mi yogele o to mo life jacket won fun aba aye re nkan ti se pe mo ori iya mi ori iya mi sa lo o mo sa so le dali o banka e be te ba wa la agbere meje oro ati aye iti o ye ke yan mo wule yan mo pe ah olohun dari ese mi ti mi ala do ba yo minu ele iwo ni mo si kini wo fo wole ron yesu o ah subilai sanu mi o awa ati si Alaji Agba lodun na lo won wa ninu se kino ni ka pe ni abi boat kese yacht obokun ba sodo oyan to n jo pelu omo kan to star ngba yin ori ade

0: A ti pe querer ti vamos no no
1: ni gba to mi lori lojo si o dada o gba to da lo lo n papa ni tan fo yi
0: kre kre kre kre
1: e ti pe bai
0: e mo korin ti ko se dada
1: e ya e network ni
0: network go ba phone yen ti bonu omi ri abi
1: Rala.
0: Ojo ti pari. Ojo ti pari.
1: O de ra mi po. O de ra mi po mi.
0: Ko si tolohun o le. Ojo ti pa phone yen ri abi.
1: Ojo pari o.
0: Bo omo ti. Omo ti domisiri.
1: Rala. Rala. Rala.
0: E ma je waste time yin e mo orin yen.
1: Hello.
0: Auntie Romoke. Eh, auntie Yabo lati wo. Ti e jo se competition.
1: Okay.
0: Cherry Donye, eh, ile se wa tari to FM ma a support. Ma de wa won le se nla meji kan ti won o se kini.
1: Okay.
0: Ti won gbe ebun la le. Orike eto wakati kan ni ma fi le fun yin jo yen. Ijo le ma raye.
1: Okay.
0: Se ka se lose to nbo abi ose to nbo lohun. Ke le dira. Mo fe meni to mo bari koju nu eyin mejeji.
1: E da ti sose to nbo lohun.
0: Ehe. Eh mi ba mo ti anti yabo ba ngbo mi lati wo ti won pe mi leyin eto ka fi competition mu fe se kom eh yo ba owo tulutulu de e si gba awon ebun la la agba lowo olohun se gbo e mo wule ja waste time ju e ti win ora ina le ka sare gele mo bari gan ti wo la ni ami abi wa ngbo Gbogbo ite je ololufe eto.
1: Kilo ti wa jo.
0: O ye ki n gbe yin debe bo se nlo. King of Fuji Music. Amoju Sagbola Ogoji Ayinde Olasukan mi ma sha. O ma se bebe lopin ose. Awon lilu re ton je agba onilu ninu bande. Alaji mara moto Highlander 08010 model fawon mejeji eh Oluperi oni agba oni sakara Alaji waso ide masa se mo eh boda onilu boda onilu kan bayi to ma talaji jo daru nigba kan ayekunle o na gba moto eji to ba gba lo yi o gba bo Entertainment lawa. Loruko dele ejile Entertainment Pro. Ai atile ise 32 FM a ki won pe won ku orire. O rorun. Itemi kan fe mu jade nbe gege bi analysis. Abi kin pe ni observation temi ni pe. Ai ko si olorin kankan to je onilu. Eh abi to le promise won pe ma promise won le ma tete eh tete fulfill ni odo na be meji ba jo nse papo ti okile enikan ma nlata ju tenikan lo be mo dabi igba ti bifin fe ma wa but to cut the story short it is a reward of being loyal it's a reward of loyalty Mama ru awon eyan to mo wa loya pelu. A je pe eh ori ti o lagi to lu ope. Tori na o ba ti fo o nduo dere ni. Eh Alaji waso ni ma sa kan ronu na ni pe o ye ki n ra moto fa awon people yi. Won ti sin mi. Ki se pa awon gogo o ti sise ra moto. Ki se pa awon gogo o ti sise romo nle iwe orisirisi nkan. Gbogbo won lo ti kole o. Lo ti se daada. Ṣùgbọ́n nígbà míì wà tẹ́ ẹ bá ń tẹ̀lé ọ̀gá kan kò mátà ìdá o lè ti ẹ lè ti jọ wà ẹ̀jẹ̀ lè má jọ sí pe boya ki se pe to jo ntele ra yin. There must be reward for loyalty. Reward the loyalty ni won je ki se alaji o bara moto fun ko si nkan ti o sele.
2: Oya mi le mala.
0: Ah yes ni pe won ni jo se wa ko mo ni ka ko de mo ba ti e lo. Sugbe mo yi pe ogo o ma ran ogo lowo.
2: Ogo ja gogo.
0: Ko ma nsise fun ogo. Aki won. Robolopo na criticize lori social media. Won mi o ti e da kan mo, won kan soro bla bla. Lemi ni se ru moto te gun ra fun. Iru ewo ni won ba ra fun won. Ba pe alaji ba ra e ti ero mi si se mo ni, se n to ye ko ra fun won. E se kalaji ra jet fun won. Eyin o mo yi pe oga olorin lorin ma n pe fun ni. Awon to lulu fo lorin temi mo daada o. O si n to kan won nipa expenses nipa e bolorin ti gbere o. O ni lu mi o mo bolorin se n gba orin yo kan pe ni hello alele lola o o de leto lati bi lere pe lo le wa gbere o nigba ti ojo sinu ade won ama won ga olorin mi o to pe to ba gba olorin o ni percentage won fa won band boys pe e gba expenses ti yin re boya 20% ninu owo to ba gba e sa mo pe orin nikan o se da ko between God and Lonsin, to buy ya only you see that call. One China, yeah, one soon. Only keyboard, Nicholas. Zakara, one bed. Hey, go one bed. Jazz, one bed. You know, Charlie, with sequence, what? What's a man look? Shuban, attorney, attilu. What don't she pack on? Akiwan, we won't quote it.

0: ẹkọ ti ẹ imagine pe ẹ ji laaro ọjọ kan ẹ de ri pe ẹ ti jẹ loto 20 million naira kini ko akọkọ te ma kọkọ se
1: ẹ se mo ma kọkọ san gbogbo gbese ti mo ti jẹ na
0: okay
1: then 2000 naira ti o wa seku ma fi yen mo je si je ka ro mo
2: This case was performed by Funny Governor 32 FM 94.9

0: Radio me. That's 12 FM to okay.
1: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
0: S E L E R R I E salary
1: ah boda mi espresso espelli na di salary oya lokun igbiyanju espelli turmeric
2: T U R M E R I C turmeric
1: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
0: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo gbogbo kolekole atagbaleko e wa gbon ti mo fe wi alaye to wa ninu re ni ke ba nfeti si ori palaye ninu re ni se lo dabi abc pataki li loru le jera roofing system lo ti mo fe wi oru le jera di to joju lowo ki ti sha tabi pawoda be o le gbo share share ojo labi oru le jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi oru le jera di bu o ma tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo oru le jera le di wo patapata laula mega top concept limited la soju atalagbata kan gbogi lorilede Nigeria mo le ise to nse jera roofing system to just stone coated lati orilede New Zealand

ya ki gbogbo eyin ta ba nle o gbegbe di gbegbe mo ki gbogbo awon ton ti seto kin to seto mo ki gbogbo awon to ti soro lori radio yi lataaro eran ejo mo ka awon ti won o tun soro leyin temi ba dide agbara olohun aseye lala kan wa o ma sepo eran ogun fe eran jije ni ogun fe ti edun lobe pupo eran etu eran jije ni oro eran igala eran jije ni eran jije ni eran ologbo eran lo bi ni o eran to n ba ni sere oya wale patapata olowo button eka alesa eka alema eka ale lomode eka ale lagbalagba eto ta fi n gbe ise olohun ba mi okega te fi mo wi pe olohun se kan ko jokan mo ki gbogbo awon loga loga le ka eka ni le se radio yo kọlọwọn ba oke ko ṣaanu fun wa eranko la fe ṣatotonu nipa e lale nje eranko ile afrika ni bawo lo se ri so lewu ibo lati le ri ati be lo be si se ngbo lori radio e ma lori ofe lati wo lori facebook ke ri bi eranko na se ri lati ba le ma wo tasiko ba to ọtẹ lo nje ilu npe o ko se ni to wa laye ti o loruko ti e olufemi omilani loruko temi o baba mi ni nje lasbon lelere adubi oju pon koko ma fo oko laide oju pon koko dano sun le baba nike emi adubi animo

ye oke awon baba wa moni moni awon baba moyan moyan awon baba lawo awon na mo ye ye oke won ma ko rin pe awo lokin o awo lala awo lala awo lokin ifa ma se mi lala wo a kisa o olohun o ni se gbugbo lala kisa eye oke la won loyinbo n pe ni pfao pfao ni won ma n pe lede oloyinbo eye okin e lo darapo mo a lori Facebook ke ri be ye ise tobi to ati awon etu to n pa eye okin ako e la won loyinbo n pe ni peacock abo e la won loyinbo n pe ni peahen awon kekeke nu won ni won pe ni peachick peachick eye okin pfao loruko to ko gbo won papo lede oloyinbo lara awon eye to gbajumo ju kaakiri agbaye ni okin eye awon meta lo wa wa awon kan wa ti won pe ni indian pfao ele ile india le ti ri won on gangan ni eye to duro gege bi ami eye to duro gege bi ami eye ile india indian pfao eya keji ni won pe ni green pfao eya keta ni congo pfao te ba ti ri awon ako lo ma ni iye to ma gun ti ru won ma gun ti won ma wa fe iye won won ma nlo iye won lati fe lani abo okin ni ru iye be eleyi ti o fe iye to ma n lewa gan awon ako ni o fe ma si awo kan ti o si lara ako okin e le mo bi awo won bo se rewa to bi won o ba fe iye won yi bi o bele se fe yi tori ti won ba fe iye yi o ma n dabi abebe to tobi gan a wa mo odi won ka beba wa teju mo awon iye yi daada ton ba fe e ma ri awon kini kan bi oju bi oju bi oju lara awon iye yi orisirisi awo blue awo ilele awo ewe green o wa nbe awo eru o wa nbe awo dudu o wa nbe awo funfun o wa nbe awo yellow o wa nbe abeeri gbogbo awon kini to ri rogodo rogodo to dabi oju yi lara awon ako eye okin nletiri ohun lo gbe ewa awon jade sombe eye to tobi ni o beba ri abo e o fe dabi pepe ye sugbon won ma n tobi ju pepe ye lo awon abo won ki ni iru to gun ti won ma n fe bi ako won tawon ako yi ti won ba fe iye won yi tan

0: Ewe kale o.
1: Kini gbo pe o ni ji ogbe.
0: Amina ya rabbi.
1: O ni rawere le wa.
0: Ah, ami o.
1: Fola sade.
0: Alagbado.
1: Adori ta mere. O tori o se gbo lagbo danu.
0: Ah,
1: Wallahi talahi en to ba le ti ko gbo n to mo jo n so loro re. O ma mu temi nu oro re o. Idamu oni wole ka ori ni so.
0: Ami o, ami o, ami o.
1: Jo ku ku. O ni fe won lo gba.
0: Amina.
1: Baba tiru, a tiru.
0: Abe ri kan. E pe fun wa e ni. E ni damu, e ni rogo e won.
1: O ni poro.
0: E se de mu dupe o se ga. Ah, omo to ba ya gara we won ni o boro re. O to ba ya gara wa station lo na. E woju awon amukaso ko. Awon ti si mu yen woju won. Fatara Zidi ati Kayode Ibrahim oju won re lori Facebook.

wo bi oro ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan si ki e si oke rere ni nibi ti awon omo araye ti n ferin lo ba ti won ko sohun meji ti won gbo bi ko se ko ni fe yin e 32 FM 94.9 ha ha ha ha ha ha. Emi ri ki onibudo lo so bẹẹ.

0: ifa ni nsaso funfun ni reti ile alaro ipele oro ni reti ile keji tatatan lo se fa fun eni olubi eni olubi nbe ngbara nreseko eni olubi ni wa awa ugbodo ba won raun aje tatatan arira oko komo mo je araun arira oko opo iba won raun arira oko komo mo je araun arira oko akoda aye mojuba o aseda aye mojuba o mojuba gbogbo ri ade kade o pe lori o kiba to pe lese ke esin oba ko je oko ba pe kan ri kesi aboyun ile won mo bi were eni to ti bi oniyan ku agan to wa labosun ajinde aro ma je fun gbogbo wa o mojuba gbogbo sense lapapo isense oni baje o oyo state oni baje gbogbo nigeria oni baje lapapo adegoroye ige adudi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo mo gaji ile olu oje ofoje ibadan land gbogbo bi te baba wo lu ibadan e wo ko tin bo wa si gate oje e so loje ide ayun re erin saarin oja oji ebere bi won tin teni egbe okada oke ofa baba asale oju source to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomo na wa nbe ele lo sile baba iwe nje adudi ero ba ni soro tele pe ni si 08033260141 tabi 08253459223 odufa te lanfani lati mo gbo lasale o na ni odufa oyeku lowo otun odi lowo osi oyeku di e ma ba mi ka lo ifa ni oyeku dindi oyeku dindi adifa fun bata ti si ore sango won ni okara nle ebo ni ko wa se obo riru ebo oru o gberu o teru e wa woruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan kope ko jina e wa bani ni jebuture la bani lese o barisa be ni awon agbagba merin ni won ti ikole orun bo wa si ode aye agba alakoko ni bata agba elekeji ni koso agba eleketa ni dodun o ti agba elekerin si je sekere awon mererin mo kan keji ode aye ta won lo yi iwo oju mi emi oju o won ni ka won mererin orubo bata se gara bata lo won lebo oru o akoko mo po na lo tobi ju gbogbo won lo koso na orubo sekere ati dondon ni nbe leyin ton lo ri sebo ngba ti awon mererin de ode aye won bere si ni jise to lodu mari ran won o wa dijo kan kabiyesi ilu won wa pe gbogbo won epo oke bi epo eye oke bi eye won ba ni ka won awusa salu ki won wa dafa won pe gbogbo awon onilu gbogbo awon ajoye ilu ti lo ba bi to ni a ba n bo si gbagede ari oni bata lo koko bo si gbagede ari o lo ni bata ba ju owo jare si bata re lo ni bata n pe ti wala ti wala awon ajoye ilu wa wo pe eleyi ti o mo oriki kene ti wala titi tele n wi eyi oriki kankan ko pe kaluku sa wo ni bata awon ajoye obo ojo oni koso na ba bo be lo na ba bere si ni wi tenu e ba won oni koso se ma wi gbogbo awon ajoye ilu won sa wo ni koso ni eni kankan obo ojo oni dondon ba bo be oni dondon ba ju kongo silu ne ba npe eru oba ni moba oba to eru oba ni moba oba to be lo ni sekere ju sekere oke lo ni sekere han sekere lo di chichi kirichi ni gbogbo awon ajoye ba mu eti esi kini an kopo yiran to ntileke loju agbo ba bere si ni dun loju agbo ba bere si ni ro eri bayi lo ni dun ba wa yin fa ifa yin olodumare oba lorun ne ba nse be gege ni babalawo mi se rere kifa oyeku dindi adifa fun bata ti si ore sango won ni okara nle ebo ni ko wa se ogboruru ebo oru o gberu o teru e wa woruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan kope ko jina e wa bani ni jebuture la bani lese o barisa eko ta ri konu oyepu odi tale ni pe ruru ebo ni gbe ni airu ebo ki gbe yan lati gba wa ti se nle yan merin ti jo duro loju kan ti an ti jo mo sowo kan ta ba n soro nipa pe orun ipe orun ta yi opapo mo ti kande sugbe fa mo to ni sona ibi ti awon agbagba merin ti jo n ti ko le orun bo wa sile aye bata ko jale gbogbo ana la mo pe bata to bi ju gbo awon iluyoku lo o lohun o le boru o nlagba gbogbo won alafoju di ti wa ti pe oni gara ti wa ti pe nte eyin o to keyan mo pe re oni koso na ti orubo o wa je pe dodo ati sekere nikan ti nbe leyin to lo irubo awon ni won wa gbori ni gbagede oba loni ni bi oni nawo nbi oni ko mo nbi olomi nira dodo ati sekere lo wa gbori loni ti won na ba fe gbori lenu ise re baba gbogun omo ikan na ni ojo ga awon to won wo won waju won ni bi tan na ti bere ni bi ti an rin de to ba se pe ru seda dundun ati sekere yi to ba se pe ni seda ti an na nko bi oba ti e wa ri be bi won na ba fe dabi tara waju e ebo ti sekere ati dundun ru ngba wa se to ba se pe ru oyeku odi ta le lada fun o ti won na ba ti ru ebo yi ninu odu fo oyeku odi oro ri o tu ba yi o tu se ijo ti eda ba ti le sun to ti le da inu ro ijo na lo ti bere ase yori o ogun ogbon egbegberun la kare eyin ni gbogbo won to kadara ase nbe ninu oro be ni oro lolohun fi dale aye ti awon baba wa ba rin ajo de bi kan tona ba pin meji meta won o mu o kankun eji won o to ifa lo ni odu to ba hu loju opa un ta lo kokoko da odu fa ngan ni gba wa se eni to da odu fa ikini etutu to se toro re fi tuba to fi tuse to fi rile aye lo to fi rile aye gbe ebo ati etutu ita ba bo oru tan gbogbo re to nawo si yo wa to olowo ta ba ti e wa sise fun o pe olori ilu o ti gba waju awon aje koja na nu en to ba ti gba pe sara nbe ko gba pe o so wa je wa awon to nri loju orun na won de awon na ni won tu sugbon gege ba se gba pe adua nbe adua lolubori olohun oba osipe meji adua na la nse ni di sense adua ide ta kura won te ba rin ajo to ba debi kan to na ba poruru mo lo to pin meji meta bo yawo se gbese lo nje nbe bi an na o si ola anu ki bo si o nse se rin on jeje iliri mo kan keji ko to ifa lo ban baba wa se to lati gba wa ti senu gbogbo nton ba da wole yo si pada mo yori si rere adegoroye ige adudi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te baba wo ilu ibadan lati bikibi ewo ko ti nbo wa si gate oje e so loja oje idi ayun re erin saarin oja oje nibi ti an tin tenin gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju sosi to wa loke ofa baba asale te ba ti boju sokan yin lowo otun e ri akomona wa ndi ero bohun olu enile baba ewinji adudile nlo ero bani soro te le pimi si 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 082 53 45 92 23 080 53 45 92 23 oyeku odi lodu fa ti mo mu wa se ti gbo wa lasale yi elaboru o elaboye elabo sise ogbo ato asuri iworiwo fun
1: baba

0: Daddy Olusho lati lati Ogbomoso won tin pe mi I don't know be awon ri bi wole won de pe mi lori normal call
1: okay
0: ta lo wa nbe hello e kale o e kale sa e se gan ni sa e ba mi gbohun soke sa e se gan ni sa e se gan ni mo dupe sa e se gan God bless you sir yes sir

0: Hello, Ekale.
1: Hello, Ekale.
0: Yes, sir. It's on you.
1: Baje fun yara nu ba.
0: Ami.
1: But it is o ba mi go. E mi se nje ti.
0: Lona wo, sir.
1: Mi ko te la de mala, ade ye mala se buja. Ko di jambi. Mi ko te tele ni ki obirin eni ti obirin ba si ko lo de, ti si gbe mo ko lo de, to lo gbe pe lo mi. Amo ti okun yen fe se ju si fun omo yen. But to be ni o je ko yi. Ko ni ti ju se de je ko ti.
0: Sherry, nkan ti mo ri nbe ni pe in as much ti ma yen fe se sugbon iyawo lo deprive awon omo yen ni right won si baba won nkan ti baba yen o ba ma se ni wi pe in to fe fa won omo yen ko lo ma fi pamọ abi ke ko ma send e si won ko wa ma note e down because of the future. Need to refuture. To ba ti note it down for future reference. Iyen gan lasan o ti to wi pe ko je won omo awon omo yen. But ti o ba si nkan to jo mo be gege bi baba ki awon na lo bo si egbe kan. Owo to ye kan ma fun won yen. Fun awon omo yen. To ba ti yo si won le ojo 2000 ojo 1000 ojo 500. Ko lo ma ko pamọ kan lo ma fi pamọ as in owo teyan o gbodo na teyan o gbodo je. Mo fe se lo owo wi pe mo fe se lori awon omo mi o je pelu note pelu as in teyan o ko le gidigan teyan ma laminate ni awon omo yen awon family e de ma je ki won mo wi pe to bye mo fe se o ko gba fun mi lati ri awon omo mi so be ba se bi eyan ba se ja fatafata si awon omo yen gan na awon mo kere o no matter how small.

0: their age is. One carry one man cutting one shoe, one bow, one many ton she phone, yatos any two she phone, one many to fetch she. Yatos in peco fetch she. Oti ye yin sa. So, you ruin your bed. O she she kon te she je one more. O yatos any two ti e fetch she rara. Ti won lo lori mole wi pe dodo gbodo wa se ti o se to de ni to de mo mo ma se oro mi ye yin sir. Hello sir, won ti cut so boro yen se je niyan sir o bo se je niyan o kolohun wo sanu wa o oro igbeyawo oro loro won mo ojo waju owo Olorun lo wa o
1: adun ki ale mi wa o adun ki ale mi wa ko mo dudu.
0: Hello, e kale o.
2: E kale ati Tolu Ore nte.
0: Yes sir.
2: Ba won dan line na lo ton pe yin parallel kan si.
0: Yes sir, yes sir.
2: Program eni to pe mi se to court yen ejo e ma binu.
0: Yes sir.
2: Nipa pe iyawo bi mo boya iyawo ko mo lo o le je ti won tabi ti eni to je family won kan.
0: Hmm.
2: O le ma je ti won gangan na fi soro o
0: ma
2: je ti won gangan na ni aki e ti kan be laarin yen.
0: Hmm.
2: Ta jo seyi o aye odi oni Olorun ti seun seyi ki se pe gugu omo to mirin ba bi fun wa ni tiwa. Hmm. Desu
0: mi sun mo gbo.
2: Hmm. Seyi ki se ka ni yawo nle ka bi mo ki se pe na ni gugu toko eniyan ni ko lo gbaradi pe boya ko lo se bi en je seri to mo ba pe iru lo ni wa ta wa ni se to mo okunrin bi pe odun mesan to bi ti lo gbe lo ti
0: ko lo se DNA test na boya omo won ni
2: to ba je pe yan ba fowo so ya o ma gba omo re omo easy lati gba lowo obirin lodo ti wa nbi nitori okunrin lo lu omo ni ilu ti wa yi to mi ba ti koko lodo ti wa nbi yato ti nbe nbe ni pe yo da omo le foko ni. O yato si gbogbo bi wa yen oyo se ti ni mo gbe dagba oke ogun yen patako si bi ti mi o fe gbe nbe
0: lati
2: 10 to 10 ilu to je pe gan yin gbe nbe opo sugbon ni ikilorin o yato si gbogbo bi ki bi oku o bi o ki n ko mo mo ya lodo ti wa n to fi je pe okunrin ni ni wa le na ni akoko ko fi po ju lokunrin bi mo won are nbi
0: ngba won ti mo pe ko saye
2: ẹ má jà tara wa iru àwọn tá ń sọ̀rọ̀ yìí
0: ní sè. Ó kálukú ṣàgbẹ́jẹ́ mọ́wọ́ ni.
2: Gbogbo àwọn tá ń sọ̀rọ̀ yìí ní sè anílẹ̀sùn anílẹ̀kùn aníkàkiri kò síbi ọlọ́gbọ̀n aráàlú kò síbi tá a kò síbi tá a nílé sí kò síbi tá a ro kò sí kò síbi tá a lágbẹ̀ sí bọ́ba lọ jẹ́ nìkan níbi kó kàwé ju nǹkan mìíràn wàá tó ló kú. Nǹkan ti ri pé ní tí o bá ti kọ obìnrin lọ́dọ̀ ti wa tó yí ni òfin obìnrin yẹn nìyẹn tọmọ rẹ bá ti dàgbà yóò gbé ní lọ́wọ́ ni yóò sì máa wo nǹkan ẹ lè ga lẹsẹ pé kọ́mọ̀ wa wọ mẹ ó yàtọ̀ sí gbogbo ní
0: ìlú
2: yòókù ògbó ṣe rí nìyẹn fẹ́ rí kán lọ tájẹ́tì pé obìnrin tó kú ọmọ lọ tí ó sì jẹ kan lancet sábà lọ pè é lẹ́jọ́ wọn mọ̀ bọ́yọ̀ ọmọ tiwọn ni bọ́yọ̀ ọmọ tiwọn kọ́ ẹ̀kú ẹ̀tù ẹ̀jẹ̀ kẹ́lò mi ò tó máa dá sọ́mọ ẹ̀ bó tó bọ̀.
0: DNA test lo ṣọ́ọ̀jù ṣe sà.

0: Hello.
1: Hello, Anitolu.
0: Yes, sir.
1: Hello, Ajari.
0: Yes, sir.
1: Ah, Adupara do long lini gan o.
0: Hmm.
1: Adon o she.
0: Alhamdulillah, long she.
1: Mo si ki baba la dua wa yin agbo ba agbo un wa boya un ri le wo ni.
0: Hmm.
1: So, awon ara wa ta jo mo ngbo program yin
0: afa
1: wa la pa ni. Ati wo gba awon baba logun mo sa gbo. Seri arabirin ti o la wa laarin to pe alfa dami lari na ni pe lati lo ni pada.
0: E se sir, e se sir.
1: Hmm. Seri anti to pe tani si.
0: Ben.
1: Ah. Ayo re mo kun o.
0: Hmm.
1: Oro e mo ki da yo gan o.
0: Opero Olorun.
1: Wallahi, o dara po mo program yi gidi Olorun ba mi go oro re mo ti.
0: Hmm. Ami. Ah, ejo te ba le pe pada o da po ti court. Ejo. O mo pe fe pass message kan si won. Ejo pe pada. Hello Tandele. Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Ekale.
0: Ekale sa o.
2: Sino ni lati Abuja.
0: Lati Abuja, ese gan ni sa.
2: Ya won gbo program yi, but mo se gbo, o ya ni so kin se balabala.
0: Mm.
2: Because of radio garden. Mm. But mo kon gbo, iyan lo loro baba.
0: Mm.
2: Ti e koko so. Se ri emi ma so kon fun an mi.
0: Mm.
2: Wo to je baba. Bo fi mu e to fi word obirin. Because it was a problem of being a color there. There, two are just a little more. So, do you to domo? There's no anything excuse. Oh, God, doctor, to a man. Ma, oh, she pay a guinea cake in a cake back out. Sherry, own your time on sawing at your hand.
0: We must
2: follow my bra. Go bring a good news, my John Jama. Case you will bring a call. But gbogbo nkan to ba wu ko se o gboro toju ona to bi because o ma di liability
0: ben
2: to ba lo so pe wo olorun mo ogoro ki o mu ti o n se gba o
0: sa ki se se century ta wa ki se sin
2: ke sa ti ko yi
0: na
2: o ba toju omo e
0: yo ba nbe lojo waju
2: ko le jo nje omo
0: automatic as in automatically ni
2: awon elomi o eh obinrin le poison mind the omo boya oko boya baba ni o ntoju omo e ti ra ba mi o irun te so le kan yen ti yen so pe o ni ohun be ki baba re ma toju omo e ti ra ba ni mo gbo yen na be bi e so wa gba ni yen ni moran pe yes ko ma send owo yen ko si ma call the google one on record
0: ben
2: nigba yen mo send owo iye lo ko so ko ki ma send owo si e be ti gbogbo yen ba ti wa record everything ma simple
0: o ti simple
2: that understand
0: e se gan
2: so se ri ko lo mo da ara mu yen to ba tojo won ni ojo njo mo
0: o ti dodon
2: ti
0: you know pay you know the
2: shop
0: ami e se gan God bless you e se sir